Fire.

ka lenaneo leng la gago ke tlo etsa motlhala tsona ka di-strategy tseno o a sheba gore na PC e shebile gore o gangata batho ba ba creste ka three ke ne ke yona nako e ba gapelang ka yone a ere re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloa ka three fitlhela ka four ke tsona di-strategy ona

wena e reng ga o tlapa madiba o ya nnyeloi gobane ga o ka thewa o ka e tsalame ka le metlholo batho ba bona diepepe mokwena e motona wa gang kopane ya mathunya re ketekele boejwalo mogena morimo wa ka ya ntseng ang adimile phefemele wo yona e ntseng e tswa jwalo dinkong tsa ka yona ya ntseng ang adimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godimampa ya ka ya lebitlha ka ena a tlang ke boli ya mogau e leng yona e sopa a tla e foke e ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse tsamaisanga e na tshebeletso o teowa odimodimo go ya tlase maotong a re o basebeletsi botlhe kao fela ba gantatai ka kotlolowa ke leboejalo yona kgaitsedi ya motho laelae mapone yankileng a monnate o tloa go rereng a tsane tsa boborobong a go nyolela go rereng a tsa bo lesome le metso e mmedi ka lenaneo le monnate le bitsitsweng e fela the roots ya gantatai feela yo wa mono ho renya le shemele metse medi ho tla hantle ho renyena ya

0: FM. Ya lo khotla la gasola hantatai. Wa hantle avane Lesotho Hotel and Casino. Ya santsa boka di khomo ka go sepala ngwansa hawo. La pinga mo ditsimo lo hona ting mo sebetseng wa ho ka fopa kana o kentse headset ya hawo. Ibitso la Getapelo. Ke mwana wa habulane. Ke mshimano wa kamono ka kwalinga ha sori ke botleng. Kasa le balala le tlatsa stadium. Wena o tlebitse ka hore ke kwalinga Highlanders stadium. Hantle tlasa thaba le pantsula. Thaba ye se pono mpeng. Ha bo matswalo. O tinga ke buswanga bwalo ke mokana thogiso. Ena ke wa moshweshwe. Moshweshwe ke wa sudi. Sudi sona ke sa tefelo. Tefelo ke wa matsoso. Kasa lihlo le ntshotsho le boetelle pele ba mokana taelo matsoso. Hai le mokana kgwabane theko. Ena ke morena wa thaba. Ho tlotla ile tsiela boraro ke le bofe. La gona basotho. Ka bona kgotso. Nala. Kela bohlano. La bohlano ke la mashume a mapedi ka motso o le mong a kgwedi yona ke ya borobedi. Selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng. O nnete re kotsometse hantle hodima matsatsi a magolo a mabedi mashume a mararo ka metso e meraro. 233. Ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a legolo mashume a mararo ka metso e mmedi. 132. Atinyane beke ye tsofetseng. E beke yana mashume a mararo ka metso e supileng. A thuto ya letsatsi lena yona e le ya ketetse pedi. E ka sitana le bohlano. O monate. O monate.
1: Ke
0: tsabo sa ngwaneso. Ee, nkwa fatla. Aka ya mangweleng a motho a goe. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: E boholo ba hae bo ananelwe ho ima PCFM ya le khotla la gasola hantatai ho the wa hantle avane Lesotho Hotel and Casino ha ona letho le o ke tla iphumana ke ikentselona ke hore fela nna le wena re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino wana e le wa di fela ho ima PCFM.

o tlontshwarele ka lentse le na le batlang le le magegesa le na le batlang a lentse le batla go falesa ya bine mesunga ya letsatsi re ile ra utlwa bjalo ka diphefonyana ga o ntse o batla go phela ga monate o ne o heme moya wa ka nako ena ke rona batho ba phelang a le dingaka ga o ntse o batla go phela gantle o heme moya wa ka

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.

0: Amen.
1: Amen.
2: Amen.

0: sedila ka le poloko ya ka nka tshoha mang Jehova ke se tshabelo sa ka nka thutumela pela mang ausinewe ale stadium re re ba ha mo rena
1: ha mo rena
0: me chige
1: ka tsai mo tsama le mo le se ka tsama la ha ya kala tsela le sa tshanga se ba ha mo rena
0: ba ha mo rena me chige
1: a no no ma tola
0: rena mo rima ma tsi tsho le khanya le go tswa o etse ka go le ka go le bantu ya
1: ka tsana le na bo kwe
0: amen in nisu
1: a no no ma tola
0: ele kuke ka tumelo ke le phidisanga batho matla a lona a ka fetola pelo le mapheko a letha ba bosibu e ha ntate molo mosala ka pantate o ha ntate molo mosala e thaba bosibu e ba ha o morena
2: ka ba ha o morena
0: go a fa tsala le
2: bona morena mo tshona
0: re ba ha o morena go a fa tsa
2: ma shukura tola
0: morena mo dimo ma tsi tsola khanya le go tswa ba balele ba ntse ya ha
2: amena ga tola
0: ba ntse be re ya mo Jesu rato la ha o mphile lona na ke tlale le bohakang ba ha o morena kwatsaninga ale kwatsaninga ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ngwaneso
1: motimo o ratile lefatshe gakalo go abile mafana ka moga wa ga ya inong gore mang le mang ya dumelang go yena a se a šwa a mpe a be le bophelo bo sa feleng re ba ha o morena
0: re ba ha o morena metshedi ai maki e banna ko ya ntse ke ngwala mmetshedi monana maki nnake
1: ebanee
0: ba ha o morena modimo wa ka modimo wa ka o ntatlhetseng yana botlhe ba mponanga ba yantshoma ba nnyekoletsa melomo ba re ke tshepile modimo re ba ha o morena mmetshedi a le ga ntate molopita e ba ha o morena ngwaneso re ba ha o morena ngwaneso amen nnake re ba ha o morena modimo ntate ya mohau ga ke tsamaya le etonga o tle ong nketse ya utlwanga thato ya gago re ba ga o morena memma thabo gauta a lepeka ga ntate molo masimole re ba ga o morena ganeso re ba ga o morena morena waka amene morena matshepa re ba ha o morena modimo a keke a o fa tsotlhe tseo o di kopanga gobane pelong ya gago o tla mo lebala re ba ha o morena ntate tshediso le nto a le borogong a bo bonyane wena o tlo ebitse borogwaneng.

0: o morena
1: e ba ha o mokana ngwaneso
0: masale
1: mo ha uwa modimo tso kwetsa a isa le go mphitlela ke ba ke tsela ke ma ha o kae
0: e ba ha o morena masale
1: a mena ka tola
0: morena modimo ma tsiri tso le khanyalo khotso a o etsetse ka o gele ka o gele ba ntlo ya ha o ne
1: ba le na ho go rena
0: amen in na ke
1: amen
0: Reba ha o morena Jehova a o tla tafita ka ngwana ya motswaletsing ya motswaletsing ke mosadi wa Uria me ngwana a shwa morena ma mo ipone mo eketse a le phumulonga ha ntate molotikwe
2: Ba ha mo rena.
0: Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba ha mo rena. Ba

0: re ruri ke thabo fela ya sa thabanyana o buswetse ba fela re e ba ha bo papa ke party re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: morena a masisi
1: ya sa mantla ka tlenya nnete o tla sireletsa diphuthong tsa emobe mme nnete tla mona molelo go ba e ke le diketseletsong tsa ba gopo go bua le Jesu Christ
0: re ba ha o morena morena a masisi
1: ka pontsho ngwanetso
0: amen in neso setenga sediba sa madi a letareng ya tefelo diba seo e leng setlhare maatla a sona ke bophelo ausi lehata a le magalaneng re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ntate
0: nko wa tshepa
1: Jesu le diseletse ke le file jwalo le re shakolela ndibi le re hlaswane le jwalo ga ba ha o morena
0: re ba ha o morena ngwa tshepo
1: kwa la data a nne
0: amen e hleng khono waka

0: Ao morena o seke wa tshaba go bane ke na le wena o seke wa tshua go bane ke nna modimo wa hao le marene ile gotla a le handa te molo nneles aga go khulu e ba ao morena
1: ka ba ao morena
0: e map a ke ya ke nang habedi le ba Mahlomola aya lukileng a mangata empa Jehova o montsha ho ana ka ofela memma paki mo hale a le tajane e ba ha o morena
1: ngwanetse Jale ke bo ntse di ba sanne ke se ba se ma police mo na ka ba ha o mo rena.
0: Ka ba o mo rena ng go puti. Amen ngwane. A makhubu ang kupeditse mo rena ke wena setshabelo saka Metsedi a le ya ntate Molopita.

0: Ao morrene.
1: Ba ha o morrene.
0: Mo wa fahla.
1: Ya makhulu ya bophelo mpedi. Ba ha ne tsona sebele sa. Ba ha o morrene.
0: Ba ha o morrene ngo wa fahla mo le suku ntate mololo go.
1: A mena ga tola.
0: Morrene mo rima matsiri tsola khanya la go tswa ba balele ba ntlo ya onne.
1: Re jo lo ena bena.
0: Amen em tsamai. Jwale ngwana ha shwele ke sa itimelang a dijo kapa lene le re ke tla motsosa ke nna ya tlanga ho ya ho yena morena mma mo ipone mo iketse a le phomolong a

0: bahao morrel
1: ka bahao mo kana mabudi
0: memma mope
1: tsa tsike tsa samoya le di mahason ka bahao morrel
0: re bahao morrena memma mope ra mabitsa wa le kaout
1: a nontate
0: morrela muri mo matsiri so le khanya le khotso a o ba balele ba ntwe a
1: tsona le jwa le mope
0: amen in this isisegelo dimfesto Vale ngwana ai ke ne se ke piti
2: Tabantu ba lena
0: e ba ha o morena
3: ke ba ha o morena
0: morena masisi
3: morena ke tshwa ka pele ha o nana beletsana tsore ha o le mmatlafatsa o ba neng ka ntse ho wena ha o motho ya ka ntshwa le o mmatlafatsa ka hona te bo e be ho wena o ba neng tsohle tseng tlhaela le tsa ho wena
0: Ba ha o morena morena masisi
3: ka pontsho ngwanesi
0: amen nna morena nke tse mo sebeletsi wa khoso ya hao ho batho ba fusetsaneng a ke jala e tshwarelo ho le fifile le ngatenga ke tlisele sedi coach ale makale mahla

0: Ke ba ha o morena.
1: Ke ba ha o morena.
0: Mo wa fa.
1: O khuye ka di kholetsa le rego. O ntse ba tsetsa le fatile. Ke ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena ngo wa fa.
1: Ma tshwatla.

0: Amen.
1: Amen. Ngwa fasa.
0: Amen atola.
1: Morena muri mo matsiso le khanya le khotso a o etsetse ka o le ka o re kuvetse bo hlokwa mole mongwa mo ifa bana ba gwale ka sitana le ba suthuka ka kakaretse.
0: Bolo ba e go fasa go na go kobela maneso.
1: Oh yes, amen.
0: Amen atola.
1: Sebeletso ya ge ba ha o morena e fela hona mona o singa kapa meso.

0: le rogwe
1: ke ka ho ye me ka mauti
0: malibongwe
1: aiga
0: malaji so malibongwe
1: hallelujah
0: malibongwe
1: Hey,
2: Nem a fakuhunanya in a sarred, a memata of a house at the Kahamasimilical Sikitan.
1: bana masopontori ka masthodi that is usually in tubo go gwane ka lesekisan masaletsi bela mgana mami pone moeti tshumolong ha tshiko ka lesekisan me makamelo magheleng that is samel se sa hang kopa ka lesekisan ga gadi ha tsamaeng that did inform tsholo ga mo seka lesekisan go khona matlimo makaga maso sa magini ba bunga lesekisan mgana masisi pone chong a o se le hard magalane ka lesekisan go khona matsepo kwa la batla a ga ding tshume matsetse tsaba khupa a o se tshabise mphoso a mane ka lesekisan me ma go se diga masimo ke me ma tselo mo sushu go khana ile lesekisan me ma mo tlo khuma ga hatsa ma enda to metse ke ha matala ka lesekisan ke tse sukulo ma ha ya tshosa a bo dilo go ntse tshwe hantsa bana ka lesekisan me ma go ne ile go tle ha nne le se ka lesekisan me a pagi mahale tsa jane go no phutshika masikosi ga den tlhane ha tiko ka le tsitsane le mamotsa ga mabiso wa le kaota ha tsama khoshal makala mahlama tsogo e tsika le tsitsane aba re ngela tsapelo mo ha o jong khona mafatam ha le shiku ha le go khabile mashuma mana mo shumo ma yo ha lengwe go se ke bana tsa ba mashuma mana a go bile monwana o le mo e jalo ne sa u ka
0: e tsena nna
1: ah mo ka di swa e rata 541 ke mo ba nna ntsa go tsiona ka pona ya ke ko ga re ka go wa
0: oh
1: e bo ntse re ba tsere ba hatella a mene mo tsa ba sa di
0: oh
1: ntse ba re tshe bo tle ne re tse re ke nye isi bo hore bo tlo go kgone oh
0: wa
1: bana bo ntse ba foka ba 2465 a ra ntse mo ne ke bonne
0: se bien tshongwe mona
1: o ke ya ka
0: o le ke
1: ba re bo bo bo ma o bana ka bana ka le ditlo lo e ke ga hlangana ka tshe
0: a o bana we
1: a ini a se
0: o le ke le nna
1: es bagat
0: o le ke le nna ke
1: e nna ke
0: la se se ke no mo go plata ha ya go pana le yena o go mo fe ya ka mo
1: aba
0: bu seketare
1: na
0: thuta
1: o
0: batle o le ke mm tangi nna ke tla ipumana ke ikentse e tla ipumana ke ikentse jwa

mangkhang se kwatshile. Mangkhang se kwatshile. Mangkhang se kwatshile. Hai ba ha yo mangkhang se kwatshile ge ke yapi. Ka ditsebiso tse ya ka re tsantsa moifo ka pele o mahlo a ka ka mona ke tshwere jwalo tsebiso.

0: ngetse tsona di tletse seatla yena yentsenye mathatla sa lentswe la ka setlhopha ke ga boshabane nyatsi ya ka ya bohlo hina di atuga wa maboloka ere nyana o mone ke la ka o nkela bua lo tau ya thaba ba ga le tla sala le ngopola manocha le tsuku setlhopha se ileng a sa bitswa bua lo tlou magola ke motho ya mokalo ka motaba ba ge motho ya ka lebaka motho manka le phallanga ba ge dipotsotso utla masopha a ge ka tlaka lekea makaotanamba nomoko ke ya bone a ge tsamaye maele kila ka nka bjalo mateki ba ge America ke o qaletse bjalo ka tau ya matshega are nka tlola borogo e shebe o di mahlogo hora ke ya bohlano ke atla iketsetse molemo ke atla iketsetse molemo hore nyena ya bohlano o iketsetse molemo o etse video e nyane utlwa
1: PCFM Vintage Affair 2026 e utlisetsa Vintage Challenge. O na le kgahleho ya ho hapa tikete ya vintage. O batla ho tsebahala o le mohlodi wa Vintage Affair Music and Fashion 2026? Re bontshe seo re tshwaretseng sona ka ho kenela tlhodisano ena. Apara diphahlo tsa hao tsa vintage, kgetha pina eo kgahlang ya vintage. Mme o jaife style seo se ratang kapa seo se thabelang sa vintage. Hatisa video ya hao, ebe o romela video yeo nomorong ena. 6251-3387. Ke 6251-3387. Beng ba di video tse tharo tse ka sehlohlolong ka di vote. Ba tla hapa di tikete tsa vintage le di mpho tse ding tsa PCFM. Vintage Affair, Music and Fashion 2026. Se fetwe, kenella mojaho.
2: PCFM. Your pulse, our beat.
0: Now, ke se kgahlo go tlobe mohlodi. Ka mogoketse banga barati le batholetsi ba PCFM. Ka teng, ha ba le ka mana ka vintage ka mane, a o tla bona ba tshwanetse. Ba le bakwana. E ge ke re bone fela gore na wena gatiso ya hao. Na e ke se wetse mohlodi. Wa tikete e ka se tena le dimphotsedinga tsa PCFM. Ke ke ba le ditaba ke ke ba lwe ditaba di teng e mona tsentseng di etsahala ke go utlwa ditaba na di reng ke atla
3: ditaba bana ba babedi ba matsong a sepolisa ka qoso ya ofumana ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba

0: fela pele ho mokete o moho ha kaiti e tsaba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani Lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane ticket ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part. Bar 1 Marcel Mall. PCFM. Your pulse, our beat.
1: Kiagi sa kire chuan chuan le na ma bula la songe. Ka hei, kyo kwa, kyo, kyo moun. A pusha skoroko.
2: Pusha skoroko. A ga la sala mahlo a rona re sheba ba le hore dipapadi tsena tsa likie kholo tsana ha ya Lesotho tse tsheditsweng jwalo ke bona bana ba company yenu ya mehala Vodacom di ka qala maqalo ka pa mafelo a viki yona ena ile nne tsatsing la hosane mona tu so qadile a mona to qadile monate o se o qadile me ho ya ka bana ba PLMC ba ntshitse le thathamo la dihlopha tse tlang a ho lwana mafelo a veke yona ena ho reng ya pele re tla bona sehlopha sa di odi Senkana ha monnate le setlhopha sa LDF kamane ka le ribe saxophone tjani hona ka mono ka saxophone tjani hore nya boraro ha ifitile ka metso e mashume ya mararo setlhopha sa le hai sa dinare setlankana ngolo le setlhopha sa LMPS hona ka mono ka saxophone tjani me ao sheba wa bona hore le tycoon le tla ba ka pela le police ka pa le police le tla ba ka moga le tycoon mafelo a viki yona ile he vetla reng Atinyane ho reng ya boraro ka mona ka bambatha Tshita Sports Arena ke moteng a sehlopha sa di jabathu the champions sa selemo sa 2025 to 2026 setlang ho nka na bua le sehlopha sa e fihlang dingwetsi ke bua bua ka sehlopha sa ka mana ka mogotlong mzamane ho reng ya boraro sekotinga Sabo shola perele motho ila ka ba pala motho yena a wela ke bua ka sekoting sa bana ba ha ka tlomose ke motho inga se hlopa sa Limkwa Mqueen University of Creative FC se ka ngonkana go le se hlopa sa difufane e banoi o thewa ka mana ka bothabothe ya bokoro ke di papadi tsa letsatsi la ho sanetsiwe me a ke sheba mona kana ka iphumana ke le ka mane ka bokale ribe ka mane moya o nkha ka mane ka le ribe ka mane kana ka iphumana ke le ka le ribe ka mane letsatsi la sontaha horenya ya pele ke motenga se hlopa se the wa nka thaba buisibue ka udimo ke bua kwa le ka se hlopa sa machoga setlanga hung amuela se hlopa sa LCS ho nyilo wa pakinga tsa di mmolo Horenya ya pele kamana ka bambatha Tshita Sports Arena. Hona ka mono ka bambatha Tshita Sports Arena horenya boraro ha fitile ka metsotso e mashome ya mararo se tlhopha sa manonyane go tlhaka mane ka Roma tlakalela batho a o shemo se tla ngonkana bua le se tlhopha sa amatshoma tebele go nyolwa ka mane ka mafiteng batho ba go khitla tente ba nyofa leloko ya ga leloko le nna lana o nyofa ba khitli topo sena ya ga ba mba mufu ba hana o nyofa ba nke topo sena ba lebe ka sona mabitleng la o ga batho ba tla shata na e be ba tla shata batho ba ka mola ka Roma tlotle ga tla boka ha di o go ile di khuntitse di khutlile di yanyisitse ka padisa anyesa horenya boraro kamane ka mohalis hook russell sebatane sebatane russells ke mo tenga se tlhopa sa game down and set majanja elenga se tlhopa sa le hai setlang ho amuela se tlhopa sa dingwetsi elenga se tlhopa sa villa ho tewa hantle di thutenga tsa hasodi ha mo kana pita e ba hagale tjena ka tla mathela ka mona ka LCS ba kenga tsa di mall moteng a se tlhopa sa members ho nyelwa ka mana ka machikwane se tlanga ho amuela se tlhopa sa le hai e lenga se tlhopa sa matlama ho ringa ya boraro ka mona ka LCS nya ho ri ditlediyetsa hale mafelo a viki yona e ha ntso ya o sheba ka mahlo ke la bohlano letsatsing le me ha ile la bohlano letsatsing le na re qeta ho bua ka dipapadi tsena tjena elelwa ho go komiti e laolang dipapadi tsa league e kgolo e leng a PLMC e tla tshwara seboka sa ho ya dikgethong letsatsing lona le na ka tshebo ya hao ya mahlo batho ba re lokisetsang dipapadi ha e le hona ba le bang sebokeng sa ho ya kgetha komiti e tla tsamaisa liki ena e tla tsamaisa dipapadi tsena na dipapadi tse o bona ka di tla bapala na dipapadi tse di tla tswelela tsa mafelong a veke yona e ebe ho tlo sebetswa ka tsela le mokgwa mofuta ofe go ba ke dumela gore ha uwa sebokeng sa a komiti enono e kgolo mme o loketse go nke nako batho ba nke nako ba itukise batho ba nke nako ba itlhophe mme taba tse ga e sale ke le baphatlhalatsi re ntse re tshwere re na e ya kae ka PLMC ka moo e ya kae ka PLMC ka moo ga e kae ka re go batla go ikobelwa molao e ya kae ka PLMC ka moo ga e kae ka re go batla go ikobelwa molao jwale lefa e laetse jalo gore a uwe dikgethong PLMC lefa a uwe dikgethong mme ga e ba lefa ke yona mmadabodi ga e ba ke yona mmamekga mmadipapadi tsena tsa

0: ya maoto o tla tlamea ho utlwa ka yona bona le di hlopha mona tseng gakang ka lebitso ho ja ke ditseba o tla ya sebokeng sa ho ya kgetha committee neng bona le di hlopha tseng so kgethe di committee fela di seding o di sitse le lefa o le se hlopha o tla ho kgetha committee neng ke ntwene le tshabang ho ya kgetha committee ke ntwene le tshabang ho ya di kgethu ne kana kwe nngwe batho ba bang bana le ho antsha phoko bana le ho antsha phoko beng ba bona taba ena e ya kae ke ne ke mametse kae kae ho thwe sepolesa ditho tse ding tsa sepolesa di ile tsa hanana le hore di ile tsa togotsa mangmang empa bopaki ba ngaka bona ga bohlaga motho eno a togoditse jale ditho tseno tsa sepolesa di ile tsa thetsa beng ba bona kore wa bona na taba e ya kae o antsha motho phoko go na le ditlhopha tse antshang mokgatlho ono o mogolo o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto phoko di antsha mokgatlho ono o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto phoko mme ga o ka kena ka ga ditlhopha tseno wa tla kena o tla bona gore taba e teng mo letshaba eng go ya dikgethong letshaba eng go ya dikgethong PLM ke ne ke re lefa e le mokgatlho ono o tsamaisang dipapadi ka go nagale ya Lesotho ke utlwile ga ke ntse ke kenyang ko ya ka fatshe go na le batho ba tla etsa toitoi go na le batho ba tla etsa toitoi ba ke ba yo botsa gore na setlhopha se se ngodisitswe jwang se so kgethe komiti setlhopha sena re ya se bona ke sena se teng kago go dimathathamo a tlang go bapala ditlhopha setlhopha se se ngodisitse jwang se so kgethe komiti lefa mme wa bona la go e tshwere kwe pege lefa e tsitsitse fela molaong ke ratile fela gore mongodi kakaretso are re tla tsitsa fela molaong re tsitsa fela molaong amana
1: Leva. That is not the fella that is there. I get a magwan. One of my old talantrani.
0: Our talant to Holo Antrani.
1: Hey.
0: Empa ha re tswela di hole mo re tsana bona motho. Empa ha isa le ntse re tshwana yena o tshwatsa tshwana hore na e ya kae? Heba.
1: Ntho tso e tswa fela mo go mona gore. Ba tswa ra ka ditlo.
0: Go so hlaua mo se tlopa se se re ho ke mo ka ne. Yo
1: tlo u kwa fela so tlo ba tswa go. A re tse masala se. Ka mo lo ka matswalo. Ola u kwa motho e mo ke sa ke tsabalo ke tsa ditlo la o go tsa straight ra that o di ke ke tswe wena o tso go mamang ka mo
0: motho o e tshwa pe tsa tjua
1: ke re ne ona e bua ri ba sala ba ra go di ke ke tswe ke le di di na pa itse wena o tso ra ke nna mamang ka mo a tsa ba o sa tso mara a mo sheka
0: a e bua e phela tsa tjua wena o ntse go committee ya eso kgetho committee ya eso kgetho committee kgetho hele tsa tjua na a e bua e phela a e bua e phela letsatsing le ke ke re se tshaba sa kwading seng kgethile ke le ga diphatlalatswa wa se tlhopha sa kwading Islanders se tshaba sa kwading seng kgethile ke le ga diphatlalatswa wa se tlhopha sa kwading Highlanders ke tsebe komiti gethuwe ke la ga diphatlalatso wa se tlhopa sa kwading Islanders ga ke tsebe komiti gethuwe e re ke khutle ha ka lofe ke khutle ha ka lofe tsa juya na e bua e phe hele ho tsajwa eng ho ya dikgetho king ntho ye nyonyo biswang ho ya dikgetho empa mogato o moholo o tsamaisang a dipapa di ka go na le sotho ka mona wa la ya felwa ga ha uwe dikgetho ha uwe dikgetho ga tsamae tla sa le sika lena la thole lena ha uwe dikgetho o tsama uwe le sika tla sa le sika lena la thole e leng a sona seo re se tlhokang fela go tsama uwe udima molao go tsama uwe godima molao namora tsa mohala plus 26659956 le 2121 9956 e tja tjuan mona ke batla o tlokotsho monna go na ke mang ya ileng a tshwalo ke tle ke re mo botse go ba bjale ke ya kena ke ya kena ha o menya go ekwetse o tlokontjwetse ngwana ka go na ke mang ya na tshwalo bjale ke tle ke re ye o mo botsa go na ene e kgethelwa kae komiti ka letsatsi le feng ke ka ba ga o kena le mogeni ke ka ba ga o tsena le mogeni ine khathelwa kae ka letsatsi le feng komiti eo ho monate bile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela wa bona ona le batho nthwe ba sirang batho ona le nthwe ba sirang e ba e fikanye ba le sira ye gore batho ona le nthwe fikanye ba sira e ba sirie tsitsi na re tla di bona di tswela pele dipapadi tse e le gona o uang dikgethong e le gona o uang sebokeng a sa o ya lokisetsa o ya dikgethong gantle retsa komiti ena dipapadi tsena di laolwa ke bomang ke bomang beng ba tsona ke bomang ba di laolang mme ke opola mophatlhalatsi e mong yang kgakang ka lebitso ja ke mo tseba basotho ba molwantsha mona ba molwantsha ba molwantsha a re ke tlwa ema nneteng fela ke tlwa ema nneteng fela e yang dikgethong PLMC a re ke tlwa ema nneteng fela e yang dikgethong PLMC ho jwang ka sheko ho jwang ka sheko a re ithute ngwenepa a re ithuteng ho nepa ga se ka ga iphosisang ka le batho ba baholo a ga se ka ga iphosisang ka le batho ba baholo a e ba bolo ya go ne ke tla ietsa ya botsotsi a e ke ba re tswela molemo a e ba bolo ya go ne ke tla ietsa ya botsotsi e ke ba re tswela molemo ba ne bolo e ba palwa motsiare le ha e ba palwa bosiu e ya laetelwa re tsebe ho e bona gara a se ba le dintho tse ding tse nyonyobiswa ho nyonyobiswa eng ke ntho ena ye nyonyobiswa mme ke tla o bietsa taba ye nngwe ha ke qetela ditaba tsena tsaka ke o bietse taba ke ena fela hodi ma PCFM
2: ditaba banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka tloso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele

ntate Numer ke ntate bokako ke ntate Numer batho ba eso ba ya ntshofa tshofa batho ba eso ba ya nyatsa nyatsa e ka nna ba ono bua nnete o tsebe mo ka bua nnete fela o tsebe batho ba o nyatsa ha o ka bua nnete o tsebe batho ba o nyatsa he batho ka le maletse mashano banna ai ka le maletse mashano gore le ngwana ho di isitseng ka boshano wa mmona gore a ke go thongwana e monle mo nke ke se iponetsa gore le ngwana ho di isitseng ka boshano wa mmona ye ha ba thogela maletse mashano le fatsimo ne ke ipotsa fela gore na ho baneng ha re ka ga le malala mashano ho fapana le gore re le malala nnete e le go bana ba gone ba tle ba tsebe ho boka mabitla a gona nka be ke le hole ho yena se ka motho a nka be ke le hole.

Enwa ke keketso mogiba. Wena o tlo mo bitse jwalo keketso mathula. Ke motho wa mane ha kanono. Empa o sa di tsuri male khalo. Ha tebelo ke mogeni.

keketso mogiba nomo go nya go hlano e ile nya bitswa jwalo ditsotsi e ile nya bitswa ditsotsi PLMC lukisang ditaba tsa lona nako e sa le teng e re se hlasa dipapadi ha se kala dintho tsebe di bataletse hobane gona bagati le bathaselli ba dipapadi tsa naga ya Lesotho gona re rata bolo e seng ntho tse ngata ke dikotsi tshwafo wa selalane wa seodise maatla sa lebakania ka mane ka lerebia qoqolosing ya ntatemolo motseki a re ba ile tlatsa saxophone thejane tswete a re ga dibaje seodi se maatla sa mannete ya koma ngene match ke manje ya hai yana asiyaka ha asiyaka ke ya hai ye ha botsa ka la ka twala batsha e ka mmoku wa puni ka pa mmoku wa mabe ka pa mmoku wa kuku ha botsa ka la ka twala batsha tsa tsinena ba on ho sasa ba off e ga re di robotwe ga ga ke bommadi buiseng la ga tola batsha

se tlhopha se bitsitswe fela aka ke ntate maema Samuele motho no o tla bo otlana ntho tse kang tsena ka male ka bobawane.

0: Tiong ka wena.
1: Ke mang?
0: Yo la China.
1: Bana le ke diwa mo thebong a ka go godima go e ntle ga go rosha ma o di go dira ba.
0: A reng?
1: A re go godima go e ntle.
0: O a go godima go e ntle.
1: Mo le le le.
0: Iba. China gwa lo ya ga e gwa lo mwana ga. Ye? Eh, uno khalela motho mong hage. Eh, go tsima go khwenfela. E monna tshaela batho ba le shano ba mokotiwe moholo. Khale ba ge thetsa ba ge khelo sa ngwanaka. Ba ge mokoti mpula a ene. Empa ke mao banyana mona mona ke fumana tlhapi jweletse ka ga metsi. E bophelo bo thata wena tshaena. Gona bana ba bofitsana ka maoto a matelele ngwanaka. Ga tlabe go shwela gore re ntse re lelekisa bophelo. Metsetsong yena e robongwa ke tadimo ya monate. Gorenga ya rona ya botshelela.

0: ya unga wena
1: ya le gele le le zudu mwana mwana ntare mara o mo dula mara sa batu
0: ale mara sa bapudi
1: e le zudu mo
0: e
1: bunga ta wala ba ba tsonya zi o le ta ni di mwana ni
0: e chaida China week.

0: phoofolo ye le bilo yet ba ga je phoofolo ye le bilo wo yet ya nka wena
1: tsena wa ipe ha o tlo mo tshuna pitsanta ga gadile le bitsa ha kana ba nna wa le ba se hoe thata ha le gala la pele ga pitsa le tsape la go be a mo se ntsa fela
0: kana
1: wa se le wa zinga tiwa ga yo
0: kana kwa lo go etse ntlo kana kwa lo go etse ntlo Ansa ke ka
1: re ile bona ile ga hule ka patu pa ke ke mana ntsa ka tsai ke bona tsere go seng ka tiba ka yo
0: Ansa go bona motho ona le go etha ta o Ha go bona motho yo ke ana le go etha ta ga le chepa ka tsala pedi ya ba go thulana le letlapa manna ka go tla ka dipeke ga ke chepa ka tsala bobedi ga tiana le tlapa le leng ya ba ha go a sheba hlo mona ba mosadi u shwele ke ditseo o shebile hlo mo o shebile ka tiba yo ntate a tlanga e wetse a gale ne hle ne le thata monnaka wa tswa ha ga bela mosadi yo ga a hle ne le thata monnaka ke a bona e ga ke tswa ke tsa mai ke le hantle ta sa thaba le pantsu ke ga ke sebeditse bolelele ga ba beke ena a go bona go kopana le wena letsatsi la manta go tswa ka mokgokong a se bolela ona motoho e se ho tswa ka di pavement tsa masego a se le ho dojana kwa no motse molo masego anna o tsama ka mane ka go ma ho tswa ka ma college a se o la hla magwadi ke a nka we
1: no ka sha ku

0: che tsama hi. Ya unga wena.
1: Tsao tsama hi.
0: Ha o. O ke tsoke tsama hi.
1: Ya mona wa tsoa he ke la ho tsana ma ga sha ba mo ya mona ho tsana tsa ba ho di ha ho.
0: Hanpi ya ho, hanpi ya ho.
1: Ha ke buli buli.
0: Kanki, khwaze. Yantibela choko yaka Gitsile gitsamaile Dlale for wa mtutsi Up next Ena nonde monati le bitse nga fela thahamiso ya hantata Aile nna le bantlu yaka re tla dula re sebeletsa PC FM ka mehla o fitlela o yentswe tsebiso ye nngwe ke ntatai Ke rata matshega Obane ba ke ba qa jangwa ke bomu matshega ba ga tshala mo bomu matshega le fuya le nanyewe Yale batho ba qa jangwa ke mobu ba tla mo boloka ba fuma be felonga veke yona ena sebetsang hantle bana beso la se ditaba tse monate ba tla ngwetsa mekete kete ka nga ka boikagabello ba I do tseba go lenyalo a se mantwane wena lenyalo a se a mmatse ke ntsha ke tsile ke tsamaile bye bye

0: Mamedi re ha ho le tjena re tla le bishop mlapo a tle a re bulele ka thape. Dadem root.
1: Ha ke udumedise ngwane so ho simona ho ho tsen. Ke udumedise le bitso le letle la moloki wa rona e leng Jesu Kriste. Ke udumedise le batho bohle ke re dumelang ba hauhelwa hore na a le ruise molemo o sa feleng. O sengwana ke kgatlhilwe gore re ye testamenteng ya gale bukeng ya baahlodi kgaolo yona ke ya lesome ya metso e meraro go tloa ka temana ya lesome le motso o mong. Re bala testamenteng ya gale bukeng ya baahlodi kgaolo ke ya lesome le metso e meraro go tloa ka temana ya lesome le motso mong. Manoa a tloa a sala mosadi wa hae morao a fitlha go monna wa Modimo a re go yena, na ke wena ya kileng a bua le mosadi enwa na? A araba a re ke nna enwa. Manoa a re e tla re obane seo o se boletseng se etsagale, molao o tlang o busa ngwana e tla ba ofe le mosebetsi wa hae e tla ba ofe na? Lenyoloi la Jehova la re o Manoa mosadi a ke a itshabise tsohle tseo tse ke di boletseng. Morena lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona mo re badileng teng re kopana le monna yoo ebitso la gae e leng Manoa mme le molekane wa gae bobedi e leng batswadi ba Samsone. Mme Samsone tlhago ya gae pele go tsohle lenyoloi le ne le ile la tlhaga go tsebisa batswadi ba gae ka mora nako e telele gore ngwana o tla ba teng. Yaba mme wa Samsone o bolelela molekane wa gae gore lenyoloi le ile la fitlha mme le boletse mantswe kiana. Mme ba tshwile mmogo ba ya rapela gape gore a tle a tle jwale gape a tle a tlo ba tsebisa ditaba tsa ngwana hantle. Mme lenyoloi le fetse la tla mme la bolela gore na ditaba tsa ngwana e ka kgona di be difeng, e ka kgona a tshwarwe jwang, e ka kgona go etsagaleng go seke wa etsagala eng gore ditaba tsotlhe di tle di nepagale. Mme ba fetse ba etsa ka tsela eo yo go neng go laetswe ka yona gore ngwana e tla ba monasare a tle a seke a kutwa moriri wa gae ngwana. Mme wa gae a tle a seke a nwa dintho tse bodila ka tsela eo ba filweng ka yona mme ba e sala morago. Mme ka gona motho e mong le e mong ga o tadima o na le di-specifications, motho e mong le e mong o na le se mo tsamaisang. Ba bua ka molao o tsamaisang ngwana, ba ne ba sa batle go fosa ngwana.

ngwana o tla a santse ana le seo mopi wa hae a se hopotseng ka ena. Motho mang le mang ya teng hodima lefatshe o na le ka moo mopi wa hae a mmopileng ka teng hore a tle a tsebe ho etsa dintho tse itseng. Empa phoso ke mona moo ba tshwarang kapa ba ileng ba re tshwarang kapa bao re ba tshwereng jwale e le bana ba rona. E ba ha re botse molomo wa Modimo, e ba ha re botse hore na molao o tsamaisang ngwana e ka ba ke ofe, mosebetsi wa ngwana enwa e ka ba e tla ba ofe. Mohlomong le bona batswadi ba rona ha ba ka ba ba botsa molao o re tsamaisang, empa ba ile ba tlisa molao o neng ba nahana hore mohlomong ke ka moo re tshwanelang ho ba ka teng. Empa ngwaneso, Jehova Modimo o entse e mong le e mong hore a tle a tsebe ho fihlela dintho tseo Jehova yena a di hopotseng ka bophelo ba rona. Mme ha e soka e ba kgale haholo hoba Jehova ha re tsamaya re hloka tsebo, ke yena ya re fang tsebo. Mme ka kgona re kgumame, re rapele, re botse molomo wa Modimo hore na molao o re tsamaisang, molao le mosebetsi o re tshwanelang hore e be re ho ona ana ke ofe. Jale hoseng hona wena motswadi ya kgabane, hoseng hona ke rata hore dithapelong tsa hao o ke o kgumame, o ke o botse Jehova molao ke ofe o tsamaisang ngwana, molao ke ofe o tsamaisang ngwana enwa yeo o adimileng yena, mosebetsi wa ngwana enwa ke tla ba ofe. Mme jwale re tle re tsebe hore a tle a tsebe hore a phunyeletse, a tle a tsebe hore a fohle ka hare ho bophelo. Ke rata hore lwena o ka paka hoba lefatshe baneng jwale le hlasitse, le hlahisitse mana, mme o tsieleile fela, mme le batswadi ba se ba sena mothapo wa ho tseba ho lwana le taba ena e etsahalang hodima bana lefatsheng leo re leng ho lona. Jwale ngwaneso, a re emeng ha mmoho, re kgumameng, re botse molomo wa Modimo ka molao o tsamaisang ngwana wa hao, ngwana wa ka, bana ba rona. Jwale ngwaneso, a re ye re botse Modimo hoseng hona hore na e ka ba bana bana bokamoso ba naha ena, bokamoso ba lefatshe lena e ka ba bodutse ho kae. Mme ha re ka ra nepa jwalo, Jehova a keke a re phoka. A re ke re hlahe motswadi ya kgabane, re ke re hlahe ka pele ho Jehova, re kgumame, re rapele, a re rapele. Ka lebitso la Ntate le la Mora le la moya o halalelang, Ntate ya matla ohle, re a leboha hobane o ne o le Modimo maobane, o Modimo kajeno, o tla nne o be Modimo ka ho sa feleng. Ntate ya matla ohle, o re adimile bana, o re adimile bana Jehova Modimo wa rona. Mme ka kgona re kgumame ka pele ho wena, re tlo kopa molao o tsamaisang bana ka ho fapana hwa bona. Jehova Modimo, re tle re seke ra iphumana re ba file ka moo Jehova sera se tla kgotsofala ka teng. Re seke be ra ba fa ka moo Jehova Modimo wa rona, bana ba rona ba tla fetoha dijo, Jehova, le disebediswa tsa sera diabolosi. Jehova Modimo wa rona, re a o rapela, o hore thuse Modimo le ho sitwelle ho fokoleng wa rona, o tle o re thuse hore re tle re tsebe melao e tsamaisang bana bana Jehova Modimo wa rona, le ka moo mesebetsi ya bona e tshwanelang e be ka teng. Jehova, re beya ho wena bohle batswadi ba se lebaletsweng, bao Jehova bana jwale ba ba tletseng matsoho, bao bana jwale Jehova kajeno ba se ba fetuile dira ho malapa a bo bona. Ntate ya matla ohle, re beya bana dikolong hohle, Ntate ya matla ohle, oho Modimo nka taolo Jehova Modimo, dintho di ngata tseo lefatshe le di hlahisang ho senya bana bana Ntate. O Jehova sireletse, boloka Jehova Modimo wa rona.

Kelewa motsetsi mo mamedi dumela. Lekala la ditaba tsa matšhabeng le dikamano tsa ka ntle le bile le kopano le boemedi ba China Lesotho e le tshalo morao ya selekane sa tshebedisano se ileng sa thakgolwa pejana selemong sena. Nakong ya dipuisano tsena, bobedi moemedi wa China Lesotho Yang Xiaokun le mongodi e moholo wa lekala Thapang Lekgela ba phetile boitlamo ba mebuso ya bobona ba go tsamaya ditumelelanong tsa selekane sena. Tlasa selekane sena, dinaga tsena di tla etsa tshalomorago mererong ya ntlafatso ya kopanelo di tswela pele go buela dintlafatso le go thakelana ka malebela sepheo e ntse e le ntlafatso ya setšhaba. Gara merero eo China e seng ile ya e tshegetsa ke kgago ya tsela ya mpiti setlhabathebe, setsi sa motlakase sa gara marothole, kgago ya sepetlele sa setereke sa Maseru le e ntseng e tswela pele ya setsi sa ditimamollo. Sabo Inspector Morakabi Molefi wa sepolesa o re batho ba rekang ditsha ba iketsetse diphuputso tse gotshwane pele ba ka di reka go batho kapa dikgwebo tse rekisang ditsha. Sabo Inspector Molefi o boletse sena puisanong le PCFM gore batho ba loketse go atamela marena le magotla a puso ya dibaka go netefatsa gore ditsha tse rekiswang ga di a rekiswa ga ngata pele ba ka di rekisetsa. A tswela pele gore barekisi ba ditsha ga ngata ba sebedisa maqiti go qhekelela bao ba ba rekisetsang ka lereng ba potlake e leng se se tisang bona bareki go etsa diphuputso pele ba reka ditsha. Ka oleleng, Sub-Inspector Molefi o tlhalositse ga dikolo tse seng molaong le tsona di ntse di ata gagolo ka gara naga moo a eletsang Basotho go boela ba etsa diphuputso pele ba ka isa bana go tsona. A re ka mehla dikolo tse molaong di kgetholola ka nomoro le mangolo a tlhalosang gore di molaong a manegwang maboteng a diofisi tsa dikolo tse jwalo. Mogatlo wa Farelane le Seiboko Teateaneng Berea o re letsholo la okuta digotshwane le tswela pele mo tse ka bang sekete di seng di kutilwe. Gapegelo e le go fitlhela tse dikete di nne go tswa ditsing tsa Teateaneng le Kokwaneng le Mmamathe. Motlatsi wa modula setulo wa mogatlo Monghadi Mojitšhaba o itse le ga mosebetsi o se o qadile ba seilwe ke nako go ka lebaka la dikgolotso tse ba hulelang morago. Tšhaba o boetse a re dipegelo tse ileng tsa behelwa dihwai ka morago qoma ga lefu la Tlhakwe le molomo tsa gore ba etse mosebetsi ona ba ena le diaparo tse ikgethang ke kgolotso e ka godimo ka ga go se bobebe go di fumana. Ntlha e nngwe o itse ke maemo a morago tjena a legodimo a ileng a ba qobella go tšhetšhisa mosebetsi empa ka kakaretso tshebetso e gatetse pele. O re gang go ba digotshwane tsa ditho tsa mokgatlho di phethelwe go tla latela tsa dihwai tse dingwe. Go tsa matšhaba, monna wa Bloemfontein Afrika Borwa eo e saleng batlwa dilemo tse 17 ka pelaelo ya tlhekefetso ka motabo ya ka 2009 o tshwerwe. Melaelo ena ya dilemo di 38 o tshwerwe mangaung bosiung ba laboraro letsholong la setlhopha sa ditlolo tsa molao la Province ya Free State. Sepolesa se re o ne a le dilemo di 17 nakong e wa tlhekefetsang moaisane ya dilemo di 32 ka selemo seo sa 2009. Tlhalao ke gore monna eno o ile a tlhekefetsa lehlatsipa tseleng e gutlelang gae ka morago lefelegetsa le ba bangwe. O ile a fua beili empa a se itlalege ka pela magotla ka matsatsi ao a ileng a fua. Tebelelwa ke gore o tla tlhaga ka pela legotla la masetagata la Bloemfontein. Go tse ding, dilwane tsa Rapid Support Forces RSF tse ka bang 380
di inehetse le go tshelala sesoleng sa Sudan tlalao ke gore haradilwane tsena ke balaodi ba mabotho a yona RSF ba bane ka morantwa e ntseng e tswela pele e gabang go feta dilemo tse tharo jwale. Sesole se re dilwane tsena di fitlhile sebakeng sa Aldaba ka dikoloi tse ka bang 50 tsa ntwa go ya phatlalatsa morero wa tsona wa go inehela le go ba karolo ya sesole. Go sa le jalo molaodi wa sesole Madibohong Mohammed Sale Yuns o itse sesole se tla amogela dilwane tsena le gore sesole se tla tswela pele go godisa botsitso le tshireletso dibakeng tseo ntwa e ntseng e tswela pele. Pekeng e fetileng tlalego ke gore dilwane tse dingwe tsa RSF tse 300 go aga balaodi ba 20 a motsomong le tsona di ile tsa inegela go sesole. Re phetela ka tsa boemo ba legodimo. Legodimo le kwaetse ka go kgatha dibaka ka maru a melatsitsi go a bata go seng gona ka moya o fokang o le bobebe go isa o e ba magareng go tlaga le boya bophirima. Go ka lebelelwa gore le dule le kwagetse ka go kgatha dibaka ka maru a melatsitsi go futhumale empa go be magareng go isa go phola dibakeng tse dinga tse ka maloting ga le ntse le phagama. Moya o ka lebelelwa go foka o le magareng go tlaga bophirima. Momamedi ditaba di felela mona mamelatsa sengwe semane metsotsong e leshome le metso e mehlano ka morago ra ya bosupa.

0: ditaba tsena tse amanang le mofuta setšhaba sa le merabe e bonagalang e phela tikologong tse go ka gathweng ke tsa mogo bophelo botlhe ba bona boitshetlegile gagolo merung he momamedi ke ditaba tse dingwe tse o ka sitwang gore o di utlwisise ga bobebe fela tsena gore lefatshe mo go ntse o na le batho ba sa pheleng ka tsela eo re phelang ka yona bophelo botlhe ba bona ba boqeta ba bophelang morung ba ja dijo tsa mogo ba tsoma diphoofolo le diphoofotswana ba phela ka dinotsi e le makge a dinotsi ao ba a sebedisang motlhomong go a ja dimela le metso methapo ya difate le dimela tse dinge he momamedi mme taba e kgolo ka go fetisisa eo e sutswang he momamedi godima mofuta ona wa mabundi le baka ka mohe go leng ka teng ke gore ke o mongwe wa mofuta o tlhileng o nang le tsebo e tlhileng e kgetheileng ga o tlwa tabeng ena ya ditlama ba tla o jwetsa le gore na setlama se itseng se tlhaga ka kgwedi efeng se itseng sona se tla tlhaga ka kgwedi efeng tse itseng tsona dipona ka nako efeng mme le ga o le jwalo he momamedi ditaba di batla di se di fetofetoile bogolo ba bona ba sa phela nako yotlhe ba le morung go latela gore jale meru ena e a sengwa le ga nako e ntse e fetofetoga ditaba di batla di ntse di fetoga mme momamedi re ga re le mothating ona he re a rekisa re a gotla re tla ka mona ka letshego ke na le mokwena ka kwano santsa le teng ka kgasong ka mona ke ditebogo tlhakane he momamedi re ke re utlwe ka mona ka gabo letshego gore na o re tshwaretse dife go seng gona mamedi re ke tlheketle le yena re tle le mona
1: bomme le bontate re a le amoela letshego radio show go PCFM la bohlano le leng le le leng go tlhowa ka 7 ya oseng adima tšhelete ka boikarabelo ke na Facebook le LinkedIn o batle letshego lesotho gona jwale letshego improving lives
0: mamedi bjalo ka ke tlhalositse sentse ke na le mokwena ka kwano mokwena go ya jwang go seng gona
2: ao banna mshenko re aya e ka ba o ya jwang la bohlano la beke ngwaneso
0: a ntate ke a gantle moya go foka o bobebenyana mme ga le ntse le phama go ntse o bonagala gore go tla ba le motšhešo go latela gore ga gona le ga e le maru ga ke sheba ke tlhaetlhaela ka ntle ka mona
2: wa tseba le ga ke tloa tla se toropong gobane wena o godimo mona ehe ga o tlhorong tate o godimo mona jale ke fumana gore a go foka maya o mosesane tjena empa tlase kwana kgobung ae o batla go le monate ya golo go a chesang tate empa thabe mona
0: eya
2: tate chee ga se tlhorong tlhoro e nngwe jale mona mo o teng thwadisa mahamona jao tse gantle mshego ano ke a utlwa ntate o tshwere taba tse monate o go na le batlheng ba tsebang ka dimela gagolo
0: gagolo ntate le gore na semela se itseng se ka phekola mafu a feng
2: okay
0: gore bophelo ba bona ba phela morung ke mofuta o phelang morung
2: bale ba tseba se seng le se seng
0: setlama tsena ba di tseba gagologolo tse phelang tikologong eno ba tla go ruta gore na sena methapo ya sona re ka fumanang go sona sena se bontsha motlhomong ya kamano ya batho mokwena le tlhago
2: all right
0: batho ga ba amana le tlhago
2: ya
0: botsebi bona ga o ka wa bosheba le lenageng ya lesotho mona bontse bo le
2: teng ya ntse re na le bona
0: tse re na le bona ba batho bano ba tsebang taba tsena tsa ditlamatlang
2: ai monato mokalo ke a utlwa o tshwere di-interview tse golo fela ka jeno ngwaneso ke re ao wa sebetsa banna mshengo mdutse
0: mokwena
2: mo mamedi wa PCFM ke a o dumedisa tle mosothe motle ka jeno e le labohlano bekeng re ya mafelong a beke mme a re ya mafelong a beke he re a tseba gore hei go tla etsa ntho tse ngatanyana mafelong a beke ba bang re tla tswa re ye meketeng le meketšaneng ba bang re itukiseditse go nka maeto mosothe motle ba bantšhe re tla itulela malapeng re phethe mabaka a lelapa go na le bana ba tlase ba eme ka pele go mabitla a atlameng go feleletsa baratiwa ba bona re sentse re tshohe gege rona ge le letshego financial services ao mosothe motle wa tseba ga re lle ga kalo empa re eme le wena ka sekgele funeral plan re a tseba gore ga o ile wa pepa godima letshego financial services ditaba tsa karogano ya gago le moratiwa wa gago ditaba tsa karogano ya gago le botlhe ba pelong ya gago mosothe motle di tla tsamaya gantle ga golo mme he taba eo e botlhokwa gobane re itukisetsa yona e sa le gona jwale re itukisetsa yona ka gogano eo e sa le gona jwale ka sekgele funeral plan sebetsang gantle he

0: mamedi he ha ho le tsena sense ke na le nda dibiring le nda di mahau le ha ile hore nda di mahau tla tsena ka mohala empa he nda dibiring o santsa le dinga kwano ke selala se khuba pelisa ka mohe ho lenga ding e re ke re utlwe he mamedi ka mona ka LNIG o re tshwaretseng nda dibiring
1: ke a leboha ntate motutsi mme ke dumedise ba mamedi kao fela ba PCFM check-a nete o so tshulwa ke selalabereng se qhoba pelesa hantle-hantle ga eso ke manene dilaleng moo ntate magago a leng teng mme ke a tshepa o sa ntse a itukiseditse go tlo go qoqela tsatsing ena ka setlhagiso sa ntsha gona se re se ratang agolo seo re se bitsang ka gore ke selemela funeral mme selemela funeral nna ka nnete ke a kgothaletsa batšha gagolo ba sa ntse ba kena mosebetsing gore ka nnete ba mamele ka tlhoko ba tloqatsiwa le rona kwano ka LNIG Holland mme ntate magago ditaba tsena go tletse tsona o tlo di tshetseta frak you
2: mkwe
1: how are you
2: ke tswile o tswile selala
1: I'm all right ntate magago
2: no ntate ke ka ga ino ka mona la ke sa kgobe pelisa jalo ka wena
1: ee o jetse a gadi a tle le nama a o fe ntho go mono no thowe le yona
2: ntate
1: ke go jwetse a gadi a o fe go tla thowa le yona
2: o mokwena a ntate go yona ke nana ke tla tsa o thewa le yona
1: wa ntate
2: mokwena
1: de mahane ke re tshe o tshetsethele ba mamedi ba PCFM ka setlhagiso sa ntsha gona se re bitsang ka gore ke selemela funeral
2: ke a leboa mokwena ntumelele ntate ka wena le ntate motusi re edumedise ba mamedi ba PC go sengwa ka jeno ntate ke ka mona ka gabo dilala ntate motusi fela go le ha ba bontsha pele sa yona ke tshwantse go ke go be ke a bona go ga ke bimba ena fela
0: ba tla o supisa yo
2: ke a le bantate go lo ka ha mngana selala sa buile ntate o re ke re koqe ka sehlaiswa sa ne sa rona se bitjang selemela ba dem dipile ba mamedi ba hafo selemela ke na le di yo mo sotho ha e bona ha bo sibu wela fatshe a ba le tshepo ya hore bophelo bontse botlotswala pele ne le tsatsi le leng le tlhatlhamang letlatla le bonagala ke tsela eo policy ene ya rona ya selemela e sebetsang ka teng ka morago gore lelapa le welwe ke bofifi ba lefu ke policy e re retsoge e tlise tshepo le ka morago go lefifi leno la lefu ga re gopotse basothong tate gore nagana yona e sebetsa jwang ka botlalo jalo ka policy e nngwe le e nngwe ya lepato e sebetsa ha go hlokahetswe mme e tsebo gore e tlise tshepo yane empa yona e ikgetha ka gore ke policy yeo go na le dintlha tse pedi tseo tsona re ka tsebang go phalela lefu le le siko ga fela e ba o ka tlhalwa ke e nngwe dintlha tseno tse pedi mohlala ga o ka ba le kotsi e tswalang kgolofalo ya gago go na le karolo ya tšhelete e re tla o lefa yona re ipapisitse le botebo ba kgolofalo yeno yo o bileng le yona mona wa utlwana le motsotsi ke bua ka ga motho a ntse a phela
0: go jalo ntate
2: le ga policy ya lepato ga kalo ka nako e nngwe kotsi ena ga ena go tswala kgolofalo empa e ka baka dikotsi tseo di ka etsang gore di kenekenane le bophelo ba o gampe ka mokgwa o tshwanang le teng ntho eno e bitswang accidental personal accidental benefit e o thusa gore re o phalele dikotsing tseno tse o bileng le tsona policy ena ya rona e boetse e o fa molemo ntate motutsi go tloa ka moga ditaba tsane tsa covid naga ya lesotho ne qala go bona batho ba fokotswa mosebetsing ka dipalo tse godimo ba fokotswa gobane dikhamphani di se di sena menyetla kapa bokgoni bo lekaneng ba go pepa basebetsi ba jalo ya ba dikhamphani di nka qeto ya gore di fokotse batho mesebetsing ntho yane yeo boselala ba tlae ditsa retrenchment phokotso ya mosebetsing ka mabaka a kgwebo policy ena ya rona ya selemela e le o tlisa tshepo le ka moga bothata bono ba tatlhegelo ya mosebetsing e re ga o kgethile molemo ono wa retrenchment ga o so o beeletswe ka thoko he ke tla tseba go fa bonyane dikete tse lesome kgwedi le kgwedi ka nako ya dikgwedi tse tharo e le go thusa go tlwaela go dula gae fela o ntse o kgona go phetha ditaba tsa mantla tse o thulo bona bo tlamang o di phethela ha o se o le ha ya ka lo mosebetsi o fedile ke retrenchment package policy yona ena ya selimela ntate ke yane e ke e kere gara tse ding kaofela yona e na le monyetla o yo fang ona gore o ipolokele nakong ena yo kadileng leto lena la gore ga bothata ba lefuka ba tlhaga ge tle go phalele ge a tseba go na le nako yeo o ka ithumanang o na le ditlhoko tse boima gagolo tsa ditšhelete mme o tlhoka mo wena o ka baleelang gona teng ge ntse re le mona te mokutsi
0: go jalo ntate ge ntse re le moo
2: ke a leboa ntate mme kgege ipolokele ka gare o policy e na le pato e tlaege ga motsotso ono o go pheng o na le bothata bo mona bo pheng ga le fete kgomo le je motho jale selemela e tletse ba gore e o mpelela gore o nke kaolo kapa tšhelete yotlhe e teng ka gare go mokotla o ngwagago o o gaileng ga o ntse o gaga ona wa lepato neng kapa neng mosotho a ka tseba gore a balele go savings benefit eno ya gae ka gare o selemela ke a pheta ntate gobane go tlwaeleile gore di-insurance mona re re o ka tseba go ba le monyetla wa go tla lata ka mogadi lemo tse itseng ene yona ka gagetse bena bothata ba ditšhelete bo ka tlhaneng neng kapa neng o ka tseba go balela go mokotla ono o o gaileng ka gare o policy ya gago ya lepato empa ke o kgothaletsa goreng o tsamaye leoto lena le gona motlhomong ga e se na le dilemo go feta tse tharo ka ga teng re a tseba gore karolo eno ya gagwe ya letsete kapa ya polokelo e tla be se ebile yo o tswaleletse ko go bolela gore ka nako eno teng o se o ka tseba go fumana tšhelete eno ya gago ebile e se e na le ditswala go tlake mona gere ke kgothaletso ntate ga ke re le gore ke ka nako eno fela o ka tsebang go fumana tšhelete eno yo o ntseng o e boloka ka gare go policy ya gago ya selemela policy ena a rona ya selemela ntate jalo ka policy e nngwe le nngwe ya lepato mane mo re buang ka lepato o ka tshireletswa go tloga go dikete tse lesome go ya go dikete tse masome a matlhano ebile gege batho botlhe ba tshireleditsweng ka gare go yona ka moo ga lefu le ka labakwa ke kotsi ge tla menaganya tshireletso yane ya rona gabedi ke o bolela gore ga e bantate moputso na tshireleditswe ka dikete tse masome a matlhano o sa tla fuwa dikete tse lesome ga e ba bothata ba bophelo bo ka ba ba teng mme a felelwa ke bophelo ba gae motho yeo e ka bang setlho policing ena ke mang kapa mang ya dilemo di lesome le metso ye gobedi go isa masomeng a matlhano masome a matlhano a metso e metlhano policy ena a ronang dadi o ka tseba go kena wena ba lelapa la gago mme ga ke bua ka ba lelapa ke bua ka wena molekane bana ba gago bane ba dilemo tse ka tla somashome a mabedi a motso o mong empa le bane ba dilemo tse masome a mabedi a metso e metlhano ga e ba e ntsa sekolo ka botlalo

0: Mamedi re boetse re hatela pele he ka ditaba tsa rona ka mo he ho leng ka teng lenane we ntse le thame so kwa no PCFM your pulse our beat hopola mamedi hore mosebetsi ke o moholo o tla ba ka mona ka maserumol baking e tlang me he mamedi sentse re o mema hore le wena o tlobeteng mo keteng ona wa PCFM o tla tshwagala mane maserumol ba 1 jwale iketse se molemo he mamedi fetla be re a pegedi a pago tsa gale mo re itirekile ka mohego leng ka teng empa le ya o le jalo fela hemo mamedi ga re hatela pele ka jeno lenaneng lena la thagameso ke na le moeti wa rona ka kwano hemo mamedi yeo re tlotla re buisana jalo fela le ena moeti wa rona hemo mamedi ke Dr. Gabele Matlosa ya yeo hemo mamedi a tlotla a re thusa gagologolo tabagolo yeo re tlo tsepamisa maikutlo godima yona ke taba ena ya go gutla gwa naga ya Lesotho e gapilweng mmoko taba wa rona o godima tsona ditaba tseo moo mo mamedi ge la ka tsang gore a ke a tlotla a di otlolola fela ditaba tsena ke a tseba ke taba tse ding tse ileng tsa ba melomong ya setšhaba tsa ba ditemeng tsa setšhaba fela na go bobebe gore naga e ka gutla kapa ga o bobebe gore e ka gutla mamedi ka gabo di tla ba teng ka gore re buisane bolo fela le professor Gabele mona Matlosa ka moya o leng ka teng mamedi go ya ka phatlalatso ya mokgatlho wa matšhaba a kopaneng yo yane le mokgatlho wa kopano ya dinaga tsa Africa e leng OAO ka nako eo o ga jwale he moamedi e se e leng AO go gutla ga naga ya Lesotho e gapilweng ke Aforika Borwa na go ka ba bonolo ga jwale kapa e ka ba taba e thata mme diketo tsa nako eo he moamedi le melao ya matšhaba le di lemong tseo go neng go etswa ditumelelano tsena di entsweng ka tsona ebe mamedi na di bona hala di fana ka tshitiso tseo golo tabeng yona e ya go gutla gwa naga ga re sheba he mamedi qeto kapa phatlalatso ya OAO ya selemo sa 1964 e bitswang Cairo Declaration e re dinaga tsotlhe tsa Africa di lokela go tlhompha le go amogela meedi yeo di e fumaneng nakong ya boipuso re ka etsa motlhala he mamedi wa ga o reka koloi ka second hand mo ho thweng o e reka as is kapa ka ha Lesotho ya mamedi le fumane boipuso ka selemo sane sa 1966 go na bolela gore he mamedi meedi yeo le e fumaneng go latela qeto ya OAO meedi e ke a fetolwa ntle le dinaga tsena tse pedi ka bobedi naga ya Lesotho le naga ya Aforika Borwa di ka dumelelana ka botsona go ikobela qeto ena mme ka selemo sa 1962 UN ile ya ipiletsa go United States kapa United Kingdom e le yona e neng e busa Lesotho ka nako yeo go netefatsa gore go gotliswa mobu wa Basotho UN he moamedi ga e yaka ya tlama Aforika Borwa ka go otlologa godima ditaba tsena ka ga e ne e se e le naga e ikemetse motlhomong ka nako yeo le ga batho ba nka karolo e nngwe ya moamedi gagologolo ya Aforika Borwa e le naga e gapilweng go latela nalane go latela molao wa matšhaba go thata o le go kae kapa go bonolo go le go kae gore Aforika Borwa e ka gotlisa naga ena ka tsela ya molao kapa ya magotla momamedi ge batla gore ge ke re utlwe taba tsena ka gore ge fumane go e leng nnete ya taba ka gore ge buisane kalo fela le ntate Gabele a santse a le teng ka kwano ka gasong ntate Gabele ge ke o amogela le gona go amogela go seng gona lenaneong la rona la thagameso kwano PCFM
1: hlomphele bookamedi ba sealemoya ke dumedise le bamamedi ba lenaneo le lagao la thameso ke motlotlo ba le wena ka jeno seng mona taba ya gona e kaa ke taba ya botlhokwa gagolo
0: a etlhile ke taba ya botlhokwa gagolo ntate obane basotho ba tlhile ba theile tsebe ba batla go utlwa gore na a na taba ye eo re buang ka yona ka jeno e fela e le bonolo kapa e le thata go le go kae empa he pele ge e tswela pele ntate ge ke ge dikela le mona fela ke ne ke batla gore ke lokise tshepe ena ya rona e le gore o tlo tseba gore o utlwa ga le gantle
2: gaola naga ena na maoto bo tla goba mebuso ga ona mobuso o tla thisa go ntse go na le bobodu ga batho bana bobodu bona nako e re buang ka bona nako gaile jana bo gaile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e abua ye go bona le ba amanang le bone gore bobodu mo boleng teng bojwana
0: Mamedi re re hatela pele metsotso e le shome re e fraletse hora ya borobedi me jalo ka ha de khabela a se a bokile dikgomo e re hatela pele le yena he mo mamedi ka ditaba tsena ho ya ka diphatlalatso tsena tsa mogatlo wa machaba a kopaneng ke re bua ka ya UN yani ya selemo sa sekete magolo a robong mashome a tsheletseng a metso e mmedi le mogatlo wa dinaha tsa Afrika bona o tlwaeleileng kapa o neng o bitswa OAU ho tlwa ka selemo sane sa sekete magolo a robong mashome a tsheletseng a metso e mene na ho kgutla ha naha ya Lesotho e hapilweng ke Afrika Borwa ho ka ba bonolo ha jwale kapa taba eo e ka ba thata ntate.
1: Thank you, Daddy. Ha re tlhwe re kena ho yona taba ena ke taba e bohlokwa haholo ho Lesotho ka ngoleng ka teng empa nnete e sale e hlempe e qalana mono ha se taba e ka etsahalang ha bonolo ho batla naha ho naha e nngwe hore ebe ho ka etsahala ha se ntho e bonolo haholo ke tla bontsha ntse re tswela pele hona hobaneng ho le jwalo taba e teng ke hore naha ya rona se ka ra lebala hore ile a hapuwa nnete e sale ho jwalo e hapuwe naha ena ile a hapuwa empa e hapuwa ka dikgoka ka dintwa e ka etsa nako eo tla hopola gore ntwa tse tharo tseng ka di hopolang ka mokgolo tlokolosi haholo ke ntwa ya 1858 ho ba le e nngwe ya 1865 ga boetse ho ba le e nngwe ya 1867 tse tharo tseno kore pakeng tsa 1858 le 1886 ha ke na ha tla ba tlasa puso ya makgowa ho bile le ntwa tse ngata tse tharo tseno ke tsa bohlokwa tse re laga ba le tsona le maburu fela le ka ntle ho tseno go se ka ga lebala gore ne o tswa le dintwa tse ding tsane tse tseabanang le difaqane tsa tshaka hana a batla gore a hapele naha ya rona le ka nako eno ka gona o bile dintwa tse ngata ntwa tsena bolo ba tsone ne di qetelela ka gore naha e nkwe ne di qetelela ka gore naha ena ya rona e nkwe mme ke mona ka mora gore ka 1867 ka gona ke moo Morena Moshoeshoe a ile a kopa makgowa e le Mabritane hore a mpe a tlo etsa namo ba buise naha ya rona ke mona moo ka 1868 hula ga etsala jalo ke re tla buswa ke Mabritane ka tlasa bokolone a kere mme re se ka ga lebala ka yona 86 eo ke ha meedi e sewa ya go qetela e ne re nang le yona e sewa ka 86 e sewa ke Cape Governor motho a ne a busa kapa ka nako eno a lekgowa o tla gopola gore Afrika Borwa ka nako eo re iqale mona pele Afrika Borwa ka nako eo e ne na le di-provinces e ne na le di-state ga re bitse di-state tse nne ka gona ne se Afrika Borwa ne na state tse nne go na le Cape Town go na le Cape go na le Natala tse pedi tsena ne busa ke makgowa go na le Gauteng le Freistata tsena ne le matsong a maburu a ba ikopolantle jale ka gona gona re ne re buswa kapa ke mona moo governor ya teng Philip Woodhouse a ileng a tla go tloseha meedi ene re nang le yona ka jeno a e saya le Jan Brandt ne le president ya Free State ka nako eno so o tla tlhokomela gore le meedi ena gona ena ga e sewa ke gona mogare mosheshe nna sa keng e le tswa tabeng ya theo ena o fitlhela sa fuwa qeto ke bana bana ba makgowa ba babedi so e jalo taba ena jale taba e nngwe e re tlamea re be tlhokolosi kare ke ya gore gantle meedi Afrika mona le Lesotho mona ba tshwana Afrika ena kaofela meedi ena e re nang le yona ha se a rona ha ya seba ke maAfrika ha se a ga itshela meedi ena e sewe ke ba dikoloni ba bile ba tsaya selela Afrika ba ne ba tsaya Britain into Germany Berlin toropong ya Berlin Germany mane ka 1885 ne ba tsaya meedi ena ba ka tawe tsaya gwele e se e re tlama jwale wa Lesotho gwele ka gila ka tsho o sewe ka 86 a kere eke ke Woodhouse le 1886 o sewa ke batho ba babedi mosheshe a sa kenelela ka gona ge le maAfrika ga re na kabelo meeding ena fela gwele ya re kabanya wa bona ntho ke batla go tla go yona meedi ena ya re kabanya fela re sena kabelo go yona meedi ena e sewe ke bagadikolone ka gona bagadikolone ba tlameya gore ga o bua ka taba tsena tsa meedi le bona ba kenelele but ga no mo ke tla qetela demo tlo mara antse ga tola pele gore gore na ha ga batla thaollo ya taba ena re tla mo batla o mang ka po ke kgire ke ba mbana le kwa bohari taba ena ya thaollo ya go khutla hana ana ya bua le sotho so re tle ke tshwara mo tla tola pele
0: e yana di mo tlhomong ha ga sheba potso yengwe ya go bedika ba gore na qeto ya OAU ya selmo sa sekete magolo a robong mashume a tsheletseng a metso e mene mona re bua ka 1964 e tlama dinaga tsa Africa go tlhompha kapa ona o amoela medi ya nako ya boipuso na taba ye ga e thibele motlhomong jwale lesotho go tseka naga ya yona ka tsela tse molaong gagologolo molao ga re bua ka ona wa
1: matšhaba kanata ga e thibele fela re tle re otlola papele yone ya 1964 ke nnete ka 1964 ata hopola gore mogatlo wa kopano ya dinaga tsa Africa e leng OAU kana kweo le bitsa Organization of African Unity kana kweo ula thewa ka 1963 how got out thewa selemo ka 1963 ka mogago thewa ho ba le kopano Cairo Egypt mo bona banka qetoena ya hore qetoena nere
0: yana
1: qetoena nere e le hore
0: ke kopa go ntshwa ga nyane fela ke re re ke setle re hang ka mogate ke so gatla gatla tswala pele ka
1: thank you that we want to come to a place where we say lord your way and no other way lord god your way no other way your way no other way Jam Session Sounds presents LNIG Holler Gospel Explosion, Relentless Praise. I pray that when God speaks to us, we will hear. On the 7th November 2026, let's praise the Lord with Tumim Kwakstad, Omega Kuno, Khetan Konis. Sipho Makhabane, Minister Spokes, Rurisa Motsamai, Lebona Moside, Nontando Hlophe, Kgahliso Mphephoka, Masisilia Asen Paul, Ngadwene Christ Ambassadors, and the host, Rurisang Tandikiso. Phase 2 tickets from 1st of July to the 15th of October. General 300 Maluti, VIP 1200 Maluti. Phase

0: 180 Maruti at the gate. Tickets are available at CompuTicket and Ticketbox. Gates open at 12 p.m. and the show starts at 3 p.m.
1: At Checkers, we bring you great deals on everything you want and need. Like value ground beef for just $109.99 per kilo. House brand cornflake cereal 500 grams for only $44.99. And house brand frozen mixed vegetables 900 grams for just $39.99. Valid until Sunday, 23 August 2026. Only at Checkers, Maseru Mall.
2: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster and better while juggling complexity, compliance and constant change. What to do?
3: Artificial intelligence.
2: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here and it's practical.
4: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance and real-world impact.
2: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
4: Visit us on 4th floor Post Office Building, Maseru, or call us on 522-1100 or send a WhatsApp message to 5958-1733 or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
2: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
5: Mamedi re ntse re hatela pele ka thahamiso me re ntse re tswela pele ka kwano ka kgasong ha re tswela pele ntate mo le montsi wa araba mane mo ke ne ke botsitse gore na ya leketo ena ya OAU ya selemo sa 1964 e tla ma dinaga tsa Africa go tlompa kapa gona wa moela medi ya nakong ya boipuso jale gore na taba ye e tlile e thibela lesotho go tseka naga ya yona ka tsela tsa molao wa wa matšhaba kapa
6: tšhenaaeotlolole ke ne hle ke re molao qeto e jalo e teng kapo phatlhalatso e jalo ya OAU 1964 phatlhalatso ena kapo boipiletso bona bo ne boge ga e le mona ba fumane boipuso ba rona ka nako eno naga tsene ke kgwane le bo 32 tsene di keta botheya OAU a di saba mane Ethiopia hana tjena e serile 55 tlasa sekgele sa African Union e la feto ya ba African Union ka 1999 mme ka gona he qeto ena ene e le e batlang gore naga tsena seka tsa nna taba le dikgotlhano bakeng tsa medi ba re ga re amo e le sentse re na le yona e le gore re qobe dintwa tse ka nna tsa ba teng tse bakwang ke medi e tlabeng tse re e tseka mme ne le ntho e ntle ka nako enong empa yaba African Union ha e ba teng ka 2002 yaba le molaotheo wa yona o bileng gapelelang yona tabae ka gona he ga se taba fela ya 1964 ebile ke ya 2000 ya African Union e ne e phelang ganaka so e leng African Union e phelang ganaka ntse e tsamaya ka lona leanono wa leno la OAU ake so e molaotheng wa yona e bitswang Constitutive Act ya 2000 fela ke batlaetle ke supe gore go ntse o le jalo gobane ntho tse thong ke declarations e ka ba African Union kapo United Nations ka re kgonolo ke sebetsetso tsa dipedi so ke a tseba gona di sebetsa African Union kapa United Nations ntho e tseng declaration kapa phatlhalatso e kang ena ga se angata e tlamang ke toboketse ga se angata ga e tlame kore ke boikgethelo ba gago ke boikgethelo ba gago ke batla go etsa metlhale medi ya go bontsha ga e tlame kore go na le naga tse tlaileng go tse ding ya ba dinaga tse ikemetseng aba ba ditho tsa African Union tsa ba ditho tsa OAU African Union tsa ba ditho tsa UN United Nations kamora qeto tsena kamora ya 1964 le ya 2000 e ne ke bileng ka yona ya AU naga tse pedi ke batlang go bontsha tsona ke Eritrea e East Africa mane return le ka golo ya Ethiopia fana go itelile e bile taba to e mo bona bo buile ba lukisa ke United Nations sorry na tena di kopa kopane e ska tsa lwantsana ni ba le ka ba ska tsa lwantsana ho ya ba ita ntwe federation federation eno ya ka ba ya last ya ka ba ka go itelile ya ba ntwa se buetse ya qala ba ntwa ya teng e bile between 1962 to 1990, ila retire about the Ibeli Bipus of Ayo. Mil Fetu Abagaru, between 1991 and 1992, forget that, 1991 and 1992, Hula Granadi Pusano. Eritrea, ya credit if money, we push a bayona, car referendum. Referendum, but Iritrea, Ibusa, Yakim Salapir, Oberiki, South Sudan. South Sudan, Yana in Itzekaho, Sudan. Na go motetelele ho tloa 1955 ha go plantle ho tloa 1955 go ya ho 1955 ho ya 2005 go le motseng a takalo ntse elwana elwana la boipuso ba yona go tswa ho Sudan mme o ke tetho ha etsa go le yona ka mogotswanang ha ba le dipuisano tene di etelitse pleki igate ke mokgatlo mongwe ona East Africa mono o sebetsanetshwetsaone le ntho na tsa tikolo eno ya East Africa mme go la ba le tumelelano ka 2005 mane Kenya e la lokisetsa gore South Sudan e be ya ipusa ka jeno ga ba ba le referendum mme South Sudan le yona e ntsewa e ipusa ebile le yona ke lo ka Eritrea ke setho se feletseng sa African Union ke setho se feletseng sa United Nations ka gona nne ke batla go ke supa gore mokgwa ke tsa metlhala eno kore ke wa etsagala fela wa etsagala ntho ene e ka etsagala ya gore molao ono boitlamo bo ntse bo le teng boipiletso bo ntse bo le teng e be o ba le naga tse kgephango tse dingwe di ikeetse dipusa eke
5: fela bela ga re ke tletla benya UN resolution ya 1817 ya ke resolution 1817 ya selemo sa 1962 ene ngile bisitswe ho mmuso wa Britani UK e senya wa Africa Borwa ga ka re taba ye ena le matla fe a molao ho dima Africa Borwa ye o ke buang ka yona ka jeno
6: e botloka ho le taba ena ka le te botloka a holo ba le khatlamaga ga be le putso bo tibile ba hore na taba pele go bane UN ile a lebisa taba e ho Britane e seng Afrika Borwa ke nahana gore ka nnaba UN ne tseba hore Britane ke yona e ne e ikabella Lesotho ha tsena di 103 tsala ke yana ke nahana ne bana le monahano ono ka tlong hore ke Britane ne e ikabella mo e le ba dikolong ke bona bane ba busa na hena ha taba tsena tla etsa ka hona he le bona bane ba kentse le tsoa ska ka la bana ha ke re ho se wa hwana medi ba kentse le tsoa ba se tla mabu ka hona ka khwala ke mkhona ila le biswa bona e seng Afrika Borwa empa ka hona mohlomong ke re shebisana ntla tse tharo fela tabeng ena ya pele ke o qetwe ina ya magotla ya mogatlo wa kopana machaba one o re Britane e le ke setaba tsena e seng Afrika Borwa ke hwa ka le matshwata ba e ne re Britane e le setaba ene e seng Afrika Borwa mme hona ho supa hore Britane e na le e tshaetsola ga taba ga Britane tshaetsola tabeng ya tabeng ena re tlameha bona bona mohlomong e hapello la ngore ha ba thaolla tabeng le yona e bete e ke ne ntla go bedi ke ya hore boipiletso bana ba UN bo ne bo sa re babuisi ba Afrika Borwa ba nako eo e be bona banka boikarabelo ne sa re jalo ga gona mo ereng ba Afrika Borwa nka boikarabelelo mone e re Britane nka boikarabelelo mone ka gona Afrika Borwa le yona Afrika Borwa ena e tle reshea motlho mo bo ga molao le bona ba ka re eletsa Afrika Borwa ka 1886 ha me ya so treat hell afoka bo ga ile afoka bo ga ire tse banga dine ne le siyo ne se ntipira
5: ana ka 1886 ana
6: ka 1886 ka 1886 ka operate ke re no ya le di tsanzenne ne se afoka bo ga ne re afoka bo ga ne re tse banga jeno ya ka jeno ke ntwa 1909 ntwe hla ile nga Union of South Africa yaba it iba iba dinga 1910 so again ke 1910 so ke bo amola batla ba le bona ba ke ba ga data setabeng yelo rona eh wana South Africa eh ke South Africa
5: eh ke ne ke batla ho tlusisa e le hore le sotho le bile teng pele ho Africa bo gwaena yo re buang ka
6: ah ntla ho yes go le sotho botswana le Swaziland handle le bile o ngopulise taba ena handle ena ya UN resolution ena e bua ka le ka Sotholand kana go eno Botswana land le Swaziland so ke na the town ka hona e re tsa tabeng ya bogago ene ke batla go bua ka ena kere wa bona jale Afrika bo go ha ka tloyage ach gona renere ona taba ena ha re na botebo ba yana ba gona e seng antle bane ona kana go eno taba tena ne tsedizwa ke mabuhu ege pero pero you know of South Africa ba teng le magoa ana bo tsala sotho so ke bona ba ka gabelo ha pa South Africa ka nna tsaba ho ha ka fana kana hina ha ke re ke resolution e e wa kana ha the town
5: iya
6: tsa ne the period that it is August ha ke ke se fela re South Africa e a ele sotho ka nnete re buka selo sa lona ke le fa Free State ha ke se fela ha le fa Free State ka fela yona itle ho lona aha so a ding shebile ka nqana etaba da Mpumalanga ayike botswana shebile ka nqana etaba da Northwest so ke politiki ntla so ska ga nka hanyanyana ile politiki za yona ile ya so South Africa etla tsaba o atamela tabeni ke hot potato ka sgo so etla tsaba atamela tabeni o bana ka hore etla be e buya ibile phanyanya ba le hore na tsantse ding tlo tsa di aha di batla mo tuma ba di batla itse ha yo South Africa tla sa ina le ke ka mo le gate
5: fela ha ke tla tswela pele la tere ha tele pele ke a ukwa go ehle e baka mo dikwa dikwane fela le taba e teng ya gore na hona le na ha e khonne gore yona e khotlisetswe na ha ya yona e neng e hapilwe mo hlo mo pele go boipuso bo tshwana le yona ya ba le sotho mo hlo mo pele le sotho le gore na lona le ka ithuta eng ho yona e we ba
6: ke tsa le ntseno ho ya ndate ke se kwile ka Eritrea opra ka bua ka South Sudan ho jalo re bua ka Eritrea ka South Sudan empa he tsere ka se bua ka tsona ire go fe mehlala e menye mmedi e o motho mong re ka sheba ngona bo ditutwe ka bo fe ba le sotho ka bentsena ho bile le taba mona pa gentsa Afrika bo wa le mebiya ka mo wa mebiya e fumane boipuso we have money we push away na ka 1990 ya ba ko plan 1990 ana monu ya ba ka mo na me have money we push away ka plan na bibia nentse ile tlasa pusho ya Afrika Borwa na go ya apartheid e pumabu pusho away na 1990 ka mo have money we push ya ba Afrika Borwa ntse sala e tshwere sibaka sebitswang Walvis Bay e Walvis Bay e ke sibaka se pla lwatle ane la Atlantic Walvis Bay e pila lwatle kwale ba tshwere sebaka seno ba batla ba sebuse mme go la ba le dipuisano ba ke tsana dipiti ga ba dipuisano tsa kgotso mme dipuisano tseo di qeteletse ka 1994 tlasa puso under the Mandela mo Walvis Bay le a kgotlisetswa go Namibia ka kgotso e ka dipuisano fela me ka mora mo nna tete peri tabe di nka di ba le melao di etsa melao ka department tsa tsona di etsa melao e sona fatang kapo e nete fatang taba ena me melao ene la ba fitetswa ho African Union le United Nations e bo praki ba hore ka di melani ka taba hore Walvis Bay e khokela ho Namibia ke mo tla pele a bobedi o ntse o lo botloka pebelo e
5: yana
6: kwa hore ha ba ka hana ka di 1990s ho so ba le kgohlano pakeng ya tsa Namibia pape le Botswana ba tsaka sehlekehleke se ne se bitswa ka sekidi kapo sedudu se nokeng ya tshobe nokeng ya tshobe e pakeng tsa Namibia le Botswana so ho thwe na sehlekehleke sena se wela ho Namibia ka Botswana mme na hatena tsa tsa dula fatshe tsa buisana re ka tao buisana tsa theha komitana ya ditsebi pele ga data ka kubitsa di TV tsaba tsa bitsa le ntate Mugabe Robert Mugabe wa na go wa mihleng wa Zimbabwe wa gana di bakeng le sa dagala ka gana di bakeng ha go ba le thagolo la moshelela ho fika ba bile ba yentse ba ile ho mogatlo le khotseng la machaba le bizang International Court of Justice ke bona mo Africa International Court of Justice ka 1999 ho fanang ka thagollo ke court ya ke mogotlana ya wa le fanang ka thagollo ya hore hleke sena hantle se wela ho Botswana se wela ho Botswana so ke mihlaleno me a tsirenda mihlaleno ke kopangetsa yana Eritrea South Sudan lena ya Walvis Bay lena ya hleke sena sa Botswana le Namibia ya hola boithuto ka bo super ka ntla tse hlano fela ya pele ke hore hola dana na nyengwe ho hloka dikgoka ka pantwa ehe ho mihlaleno ya bontsa ho hloka dikgoka ka pantwa me a sentho ga etsa la mpaka la South Africa bo wa eno ha re sebe le ka to a di khoka le dintwa ha e ke tsa ya bobedi e tloga dipuisano e tloga dipuisano dipuisano tena di ka pa ke tsana ha de pedi tena ka ka botswana dipuisano ka botswana fela ka botsa batla motho a ke na dipaki mo ke na dipaki e mme na ga tsa e di na tena di ka buisana ka tla bona ka tla antsa ka pedi ina bona di ka buisana jwa ya bo raro okay, I've been in a great Bagabusan, Gabona, and I'm going to get again. Sorry, I wish I had a Barabi, Gaza. Impa, however, now I will go to Wisana, Bagabuja, Gaibagi, you go ambassador, kick on by African Union, whatever the case may be. Abone, Ikaba, who is a putos chubby. Again, putos chubby. Fellena putos chubby, Leone, it had our money. Ukwise a putos chubby, a lesser Wisana, la the baby. E lo rena pose isa ka re sotu fela ka pose isa ka re sotu ka fela ka Afrika Borwa ege ka o tlamela go le pitsantse tse hlakisa ngwana putso ya kae e re imputso a e butso ya bo hlano ni nga o kete ya ke ya bo hlano ya o kete ke yana a le khotla kwa la macha
5: khotla
6: la macha International Court of Justice
5: so ICJ
6: hlano le yana ICJ thata hobane ya ICJ e tla hloka hore ebe hula ba le puisana tsa ntse ke tebuleng ka tsona tse sanga tsa etsa tsa go tsola na mane tsadi ya ba go le tsherere ha le mona re sta wa re fikele thagollo ke le ga le go tle la machaba ke ntena e ka swaibjang exhausting local remedies pero o ya ho tse ka ntle ke so di tlhanolilwa me di tlhanolilwa lo ka nne tsena tenne tse di supling hadi na go nahala e ka gona la nke fa ya dipuisano leta fule tabena e shebisano
5: ma hloma ya go tsena dipakeng
6: ka bo ke di pakeng tla twa ke dipuisano
5: oh
6: e ke tla mo ka ga buisa ha ke tlo mo hlala fela ha ke tlo mo hlala fela mo mduti ke re bona le wena ga na qabanga ke
5: eya
6: ha na qabanga ke re ga da dula ga le bana ba monna hela mo mduti ha ke shebisano tabena mo hloma go ate to go mona tsha ga le monna ha ga pele you know e go tswela mo tumane empa ha ga sa ukwane ga tla batla motho yo mongantle ho hela akotlo ke na dipaki mona ka nete ga go khotswa gona ya dike so re go hetsa le walo e ke go hetsa le walo le ka mona
5: e re ke re
6: ke ka dipuisa
5: e ya nna
6: age
5: taba ena re bua tsena e bile e gona le go taba e ile nya ya ba temelo mo nya setšhaba
6: age
5: di tsebentsa setšhaba ha holo parliamenteng ya naha ya Lesotho ka manga ma parlamente go gwele ya kokwa le ka ha gona ka mona mohlomong ke ga isa mohlala jwa ka BCM hore ile a tsosa dipuo ya baka ditaba hore e tla ka ntla ya tsamaiso ka mane ka parlamente na ho ntate ke taba ya dipolitiki fela ka pa bona ho hapa maikutlo a batho ka pa ihle ke taba yeo ka nnete mmuso ona le thasello ya ho hore ka iphela ile ka nnete le ka tiyo yohle hore tseo se tseo buileng ka tsona ka hodimo ka mo di bona hala di etsa hala ka pa ke taba fela yeo ya ho hapa maikutlo a setjhaba sa Basotho
6: e ya date e tle taba ena ya ho khutla hana ona ka nete sa le ntse le ntho e teng dipolitiki le nala le nya rona ka le Basotho e tle ke se ka mo ga wa ho lohlimpe ke qala fela o 1950s ha re qala ba le mekhana dipolitiki ka tsona le motse wa tseo pele re ba le bupuso ne sentse le melomong ya bapolitiki o tla hopola gore ebile party e hleng ebileng e tsebagalang ka yano lena ke bitswang Basotland Congress Party
5: BCP
6: BCP ke yona ka nete ebileng e tsebagalang ya mangwale ya go kana ne ebile ba re ya go kana le matekwana a yona ne ba kutlhagana go kana le matekwana a yona
5: ya
6: lakota go kana le matekwana e hlile e bane ba thokalo ka nete ba thokalo ka hona he ka ne di sale le melomo ya politiki ba gona ho tlwana go eno no eh hana tena eh ke a bona hore BCM e sa fletse ho di maholo jo ka hotsho e hle ho jwalo ka le di hakela bo paki bo hle bo tshwagehang ba hore mohlomong ko ho reka difahlo ka bo reka di you know e bona tedi ha ho lwela bile ka di kgethong tsena tse tlang tsa 2028 motho ha ona taba e hleng tswa ya ngo ho jwalo e ka nna ba ho jwalo ha ke ba tlo paka taba e jwalo fela hona le taba e nngwe e melomong ya batho mona pape e reng e ska ba taba ena e amana le hore ho etswa ho hlokiswe Afrika Borwa botsitso hona puena ke botsa go ya ka palo ena e teng fela ha ke na ntlhiki hlimpiki go ene thakina ntwe tshwara ya gore ke yona ho thwe e ba hlokisa Afrika Borwa botsitso ka thuso ya Israel le ma America a sa ukwane le mmuso ona o teng o ditlong wa Afrika Borwa o tla hopola gore na Daddy Trump ula etsang Daddy Ramaphosa ana mochaketsi mane Washington ka tswa taba tsena a ba bua ka taba ona le genocide Afrika Borwa ho thwe mogona o bonang Israel le America di kopane mmoho di batla gore di thuntetse botsitso ba Afrika Borwa ke go bane Afrika Borwa le ba le 70 sa hore se nke Israel ka le tshoba yise International Criminal Court ka taba tsa ya ke ICJ ka ba ICC extra plan ke feng tse pitino e fara ke ngwa tswa e isa ke tlhola ke ICC ya tebe fara ke la shebanda ba le tabata
5: International Criminal Court
6: ke na Criminal Court ke yona e tse tsa taba tsa tsa genocide ho tona le genocide ka sa yale Afrika Borwa ka hona he itse ke swata bene ke mo khona bileng batho ba bana le tumela hore Israel le America ke tlo tsena di thusa ntho tsa tabo match and match the development batho ba teng ka mona ba Afrika ba ka Afrika Borwa ka mona di support wa ke Israel le US le America istana le ntho ya AfriForum ina mabugo. So una ke dote tengata tsa tla mamore ke kirebe le boitlo bo bongata le dipuputso tse bontsha hantle gona taba hantle ho kae fela yona ga ne teng taba ena e teng le ka parliament se ile a kena le yona BCM ga ne di hlentse ntse ntse tsa pele ke fumane jwa lore ntse ntse ba tswela pele ka taba tseno ha ke tsimana etla gretse ile ho kae qetong ya qetana
5: ka ha mohlomong ke ga sheba fela tabeng ya moruo moruo wa le sotho itse tlile ha holo ka Afrika Borwa na ho phela taba ye ha ho be di kamano mohlomong ba ke ntse di na hatsetse pedi kotsing ka pa ha ho la di latela mohlomong ga mogahlelo wa no itseng e ka ba wa dipuisa
6: okay
5: ha dipuisa no di sa ukwane ho ska ba ha bua ntwe
6: okay
5: ge ke ne ho yena ye o itseng ke ho la ho ya ne ga kgone na machaba UN AU sadak jwa
6: ke
5: iana
6: a re o tlhotse ntate jwalo hantle yona ka nete a sentwe ka di sankuruwa ya duka di kamelo tse mofutu tsa di ha tsene tepe
5: ke ga duka
6: khotse ho tswa fela gona re atamelwa ha ila fela re atamela mogwa wa
5: khotse
6: o salwa ke ha ila fela re atamela mogwa wa khotse lo a dipuisano ke taba e tla mae e buisanwe ka mo ka mogotibileng e le thagollo ya teng e fumane go bane nete e sale taba ena ha e hapueng ka dikgoka ya Lesotho ke nthweteng ha se boiqapelo ba batho ke nthweteng le go na e hapueng eng wa tsebahala kana le our historians ba teng mona ba nalane ba tseba taba tseno go utlwa pakeng tsa 1858 le 1886 ke nthwe tsebahalang eno jale ke a gola ke mokgwa katamelo ke mokgwa wa ona ya tamelo wa le ena ya gore le ena a tsaya le ena fela ya gore e gotlhe ka bo yona fela nna ke na le bothata le yona le ena fela ya gore e gotlhe ka bo yona fela ke na le bothata le yona e le mokgwa wa katamelo ya taba nna nkare ga re tseba gore na ena e hapue le Afrika Borwa e tseba gona ga ena e hapue ga re atameleng Afrika Borwa ge re Afrika Borwa le a bona gana jena na re ka gara tebetebe e jwang ka moguo o hanang ho hola ka moguo hanang hola batho ba ba phela ka bofuma ha hona hana mesebetsi ha cha dimo cha dimo jwale ka hona le a tseba hore na ha gona e kholo e holona mona ha ha ba bo tsa ba go tsara le a tseba hore e holona mona ka hona he ha ke sebetsa nemo re bona hore maemo a le soto a ntlafa eh seka seka a hlekefetsa batho ba gona ha batla mesebetsi mona Afrika Borwa ha batho ba gona le medi mona ba seka ba hlekefetsa batho ba gona ba tshele ka di ID fela tsinga di passport medi mona okay ha ba tshele ka di ID ha ba fumana mesebetsi ka Afrika Borwa ha ba fumana mokgwa bo iphiliswe ka Afrika Borwa okay e le hore re bea na hela gona eng kwe pani ha re ka ba tlhagege le fang go ke mokgwa re re le fang mokoloto le metsi ana dihlaba e bang anga ka bolela ntle nnete re ntse ga fana fela metsi ana dihlaba a fana fela wa Afrika Borwa bane ha re kiswe Afrika Borwa e re patalla e le tebo ke fuwa tebo ha re rekisi metsi ana ka mogwana market price ana ke buka ke fuwa tebo ha re ba fa ka fa Afrika Borwa metsi
5: sena se bolela gore mele mo emeng a tana ya le Lesotho ya Afrika Borwa
6: eke
5: fela go le ba Lesotho ka nkane mathata a ba mangata
6: a ba mangata so ka tlamela go sebedise na hena bona ya hapwe ile ntho e bitswang ka tshwa bargaining chip ile negotiating strategy e ke bone handle la go soka dipisa me go tloka yana ka mogotibile ke yena mochopogo ira mochopogo o ya ndlo atle le sotu e kampetse ita e ke tsena ka go go ka e ke ke ke rwa ka phiyo ha ga se bitse tabe na ena ya pwe ka re a foka bogwa ha ba tle go ga go tlisenye fela go lukisetse le gona re tsebo hema e go buleleng mo nyako re tsebo hema le wa dimani le debene
5: a na ke ke ne ke batla fela go ke pota ke le go re ska ga kwala maikutlo a batho fela ka bo khutshwanya ne fela nate o re taba ena yana na ha e ka khutla fela ka mogwawane wa o hlaileng o re o na kwa dipisa
6: hantle
5: ntwa yona ska ba ga ba ga ethe
6: ntwa re ska re bala
5: ya bobedi ke yona ya ne o itseng le ha ile go khutla ha kalo ile ntwe e ka ya itsa galang fela ha we go thaletse go thaletsa taba ya gore go buisana
6: go buisana
5: mamedi renge ke nke maikutlo a hao 2121995 6 memo mamedi ha ke nka maikutlo a hao o ipulela le bitso ha o kwa fela o tobeta dingwe bane ga rena nako wa le house of medicine ha o ipuletse le bitso fela ka lebaka la bane ga rena nako ke batla gore ke le nkele le mmalwa jwale ge ke go utlwe maikutlo a lona 2121995 6 PC dumela
7: yeah
5: ho zonja
7: ke masiki nyam kuti
5: e yam
7: moiti wa ha o bua taba tsa bohlokwa gona ba Basotho Land Cleaners Association ke ona mokgwa wa katlamelo o taba ena ge batla gore e sebetse ka ona gobaneneng naga ya Lesotho eke ya ba le kgotso ekeng ya ba e botsitso ekeke le ya ba le moguo o tsepame ga fela e ntse e dipeditse mme leditsedi di a tseba gore landlocked countries ga gona mosadi ke bitse ba re ga di na mokgwa o fika mawateng ebe le bolokolwi ba ogweba ha mo haisani a ile yena a bonagalang a batla go a supervise kapa a dibelelane kapa a gane le dintlhotseng ka mokgwa o directe ore indirect mme ka nnete ke utlwa moiti wa gago a re dintlho tsenang ka bogabane le bogeleke bo makatsang bo nang le nnete ga ke tsetsa nka motho o letse ka gore ntle le go tsaya kere he is a member of our Basotho Land Reclaimers Association.
5: Okay, Referendum ho khutlisa naha ya Lesotho kapa naha e e ka khutla ntle le referendum na Free State e ka feto hana ha e ikemetseng e sa khutlile Lesotho ke potso ya nate sekese mona hinyana yo a buang ka yona mo mamedi 2121 9956 ha ga jere tla ho ntate le tshwara o ka kwading ore ke mametse Dr. Kgabele Matlosa maikutlo e bang ba Sotho re ne re gona ho dula le ho tsamaya ka hara Afrika Borwa ka bolokolohi bo tshwanang hantle le ba ma Afrika Borwa ge a golwa fela ke ditokomane tsa boitsebiso na pina ye e sa e moriting ya ho ya khutlana ha mobu le matekwane ge ka utlwa e ntse phokolwa le ho bintshwa ba Sotho ke ba politiki ke potso ya ndate le tshwara ina e re ke reng ke maikutlo a mang ka ntena e re ha sa ba le ile tsena a go kena ho tsona ndate ga tlatlageng ka mogahlolo mo
6: I get it. Na hi nyale sutule Afrika Borwa. Tabena ke bana tsa pele. Ka hona, ga tamao ho wa tamela ka mogotlokolo sitaba ya motsamao. Dipake tsa magogo. A go le sutule Afrika Borwa. Batho ba tsamaya ka bolokudui.
5: E lo ha fela ba sutu ba sa phele handle ka mane.
6: Eke.
5: Taba ena ya khutlana ha itla dula
6: e taba e teng. Ee, ke taba ya motsamao. Ba magogo. Ya pele, ya bobedi. Taba fa mamisi bitse ka Afrika Borwa. Ya bogao, ke taba go wi o khone go iphirise. Hola Afrika Borwa ka mo ka mantsoe mang o khone o getse business ya hao eh ka ha ka ba le ntse thousand eh taba ena ke ba ya na tsona pele ya ndate eh ana ke ndate mang go putse ndate ana u ka taba ya referendum
5: ndate
6: se ke se mona hi ndate se mona hi ke anga tswa no tsola eh ke ndate mona hi eh ndate wa ka eh referendum ha le referendum e tlame e be referendum ya naha ka kakagetse ke ba nka ka golo ya naha Ei, ha ga referendum ke referendum le Sotho ke mo hlala fela. E ke ba ya etswa strike sa ma se go fela. E tama etswa na ha re Sotho ka fela, strike tse di tshuma ka fela, ka fela. So ha ba referendum ena e re buang ka yena. E ho ka etsala go ebe e ba ka Afrika Borwa. E tla tama ya referendum ya Afrika Borwa ka fela. E seng a Free State fela. Okay. Lo ra Free State. Free State e ga skinga gore e ikemele. E bena ha. Ka ka se tsale tat. E
5: ya na ka se tsale.
6: Ndade mafuso.
5: Ke
6: yana. Ndade mafuso. O bua taba tlo kwa ndade me ya tamela le yana ndade tsha ha o ka sheba ntle. Ho bana le yana o re ba Sotho ba hloka ba ba ba be le mogwa bo lokuri wa a botsamae ho ya a foka ba lo khutla ke tabana a magogo a medi hape hape ba ba khano ba iphidise hantle jo ka mang le mang ha ba le ka mane ei a tla ba iphidise hantle ndade Mandela o kile a tsantwa bohlokwa ha ke tla Africa puso ka 1995 ba go plan ba tsibitana na nne tla tshwa mona ka 1995 ndade Mandela aba fa basutu bana ba tsibeta di mining mogwa bodulo ka South Africa Africa bo eh ndene bja permanent residence permit aba fa ntheno aba batho ba fwa mo mngata ba dule ka mono ebile ba fwa mo mngata ka ba ka ba iphetola ba matswalo a mono eh ka tlhoka ntse go halo tsa basutu ba fwa mngata e jwalo ka Africa bo mas basutu le sotu le Afrika Borwa di kamana tsa teng di fapane ha ho lo tsana ha tseding le sotu kamana tsa sotu le Afrika Borwa ha di tshwane le kamana tsa sotu le Zimbabwe ke tlo mohlafa kamana tsa sotu le Zambia kamana tsa sotu le Nigeria di fapane ha ho lo ho ba le sotu le ka haga Afrika Borwa eh ende so ka hona batho ba hona matla maphirandle so ndade mafso wa nete hare taba bo iphiriso e tla mae be yona e ka slow ya go gatela ka me mputi e ke
5: Oh,
6: what out of a minute, Linagan Gananata, but since I Tabuchoqua, who already now had then I take and pill it in Gitting. Can I have the Pelago? That was the Fatina of Fella. Yahuana, I didn't require Gabo 32 Cafel. This one little suit, take and pitching your car suit. The Pelago men had in it, Tamori, the framing at our little handy pillar, Huntley. Can I say the compelity? Ka hona nahaya ya Afrika Borwa ina le boikabelo ba hore e bona le sotu le phelantle na tse ding tse kana le sotu tsena tsengena ke Vatican le San Marino Vatican le San Marino tsena di ka hara Italy mme Italy e nkile boikabelo ba hore e bona hore di phelantle mme batho ba mono ha ba tlhoke di-passport ba tsamaya gantle go ya Italy ba gutla ha ba tlhoke di-passport ke ntho bitswang free movement ba tshela medika bolokologi
5: e re ke renke mokgatlhelo o mongwe fela bele ke batla gore ga ntse keng ka mokgatlhelo o mongwe wa bamamedi
6: mona
5: taba ena e bonagala jale e se e fitlhile mo jale ka dinako tse ding e etsang le gore basotho bona ba thulane ka ditlhogo ko e mongwe a bua puo e yang kwana house e otlolotse ke katamelo ya yona gore e tee atamelo ka tsela e nepagetseng e ke keng ya qabanya basotho ke e jwang kore ke re gareng ka mokgatlholo wa bamamedi mona o tlo boya tlo kene tabeng yona
6: enke nana bare kapogebamamedi
5: re re ke renke
6: momamedikeaopolaa
8: ona le go tsengwe ke motsopa katlo monana nna ke dumelana le ntate matlosa gore ka nnete tle re fumane naga ya rona re buseletswe naga ya rona e nkueng ka nakong tsa nang tsa dikolong tsa bogadi bolone manesemane mo ke bang ke banna bothata le ena ke mona mo resolutione mona maareng ge rapela South Africa gore e re dumelela gore basotho ba tshele ka di-I D ba etseng no ke la baka tshela ka di-I D ga ya Aforika Borwa la ka ntse ba tshela ka di-I D kapo di-passport o ntse o tshwana because batho ba lantse ge ba beya ba fa bo 3 months ba ka fa bo di-6 months go dira ba South Africa so ga ena ga ena ka tswela molemo ntho eno mone because ke tla bee le matsatsi a 92 le South Africa so first the youth ntho e leotlhe re tlameya re e ka ba leverage ya rona kapo beginning power ya rona ga re negotiate di tlile le South Africa ba ka fa naga ya rona ke metsi ya rona phetho ga ka ra tsitsa metsing a rona ga ga e bontate ga lehanaka naga ya rona a se ko go le rona ga gana ka metsi ya rona ke phetho batho ba gana ba tla refa naga ya rona kapo go tla ba le di-resolution kapo diqeto tse tla ba monemong wa rona bontate
5: o go lokile nade motsopa ka katlong ka moo pc e dumela o moe dumela e yanate ndade justice magaitšhane pitseng london
9: ee ntate ae ke dumelelana le ntate matlosa ka motlhalo a katsang moyetse wa gore ke italy e leng gore basotho ba sene ba batsa di-passport-o ga ba feta ba ya ka ntsane ba ne le bolokoi botlhe ba go etsa mesebetsi yotlhe e itseng jalo ka motlhalo a naga tsepeitse a katsang jetsa a re die italy ketsebetsa le tsona jalo ke yona ntshobitso ya kaeka babetseng
5: eeyanate holo ke le na de motsopa re ne re ketela ka na de motsopa tsena ha go tsena ho tsona na de tla ba ya na de na de justice le ya na de motsopa e ya na
6: a lwana ka mkhu hlakile ndate ka kotlo ke dumela le wena e hle le nna ke tsamaya na mo ho re tlamaya re shebe taba ena ya gona di chabatsana ha tsana te pedi di phela jwa ho be le free movement ho be le bolokuli ba motsamao pakeng tsa meedi ya rona ke dumela le wena ndate ka mkhu hlakileng ndate motsopa le wena ke dumela le wena ha ga hanane fela re se ka ga di etsa ka di a hlabana taba ya di ID re super tsena e le hore batho ba rona ba se ka nna ba tempa di-passporto hangata ha ba feta mono meedi mono obane o tempa di-passporto hona le hona ho na le hore ho nke nako e telele o etsa tshubuhlelelano le meeding mono ka nako engwe passporto tsena di a senyeha le ho senyeha empa ha ba sebetsa di-ID ka nako ebile o fumana di-electronic le tsona di ka thusa haholo mme ha e city se taba ya hore ena ya metsi ya dihlaba le yona re e sebedise ei metsi yana ditlhaba treaty yana ntse tlameya gore tota eshewa botšha ga ofinyane ka gola motlho mopelo le moses fela so re tlameya reng ke monyetla ono gore treaty yena e tleetse gore e tswele basotho metsi yana ditlhaba a tswele basotho molemo ga olo basotho ba phela metsi yana ditlhaba ka ditabeng ka maneng ka gona re tlameya ebe taba re nkela modimo agolo enong ka gona nna ke re ge dinke di le pedi tate ke study sa gona di le pedi ID to me di mona le metsa hlaba a tswela ba sotumele molemo ha ke tla ya na ha
5: e ya
6: mutsi e ke na ke batla re tle ke ntse the tao o re ga tama ka mogwa ka tsela the tao ya pele ke hore ke na na o tla mo be le dipuisano pa ke ntsa Afrika borwa le sotho le Britain e na the tao tle le dipuisano ka tama bona Britain e tsaya tso ke di buisana ka taba ena di le dimfe di buisana ka botsona fela kapa ga di ka tsa kopa yone gore e tataise puisano e mosebetsi puisano e a tlhokagala puisano ya bobedi e tlhokagalang ke ya pakeng tsa Aforika Borwa le Lesotho ya tlhokagala puisano eno ya tlhokagala puisano eno mme sentse re na le puisano eno e ka ba segeleng sa tsona di le pedi na tse pedi kapo segeleng sa tsona e le ditho tsa sadak e ka tlhamo kapa saku mekgatlho mengata ba lengwa saku sadak ya bora e tlabe

0: wa dipuisano ya ka go
1: hantla ho
0: fela go ile ha ile fela ba sotho ba sa khotso fale ba tla dula ba phiela taba ena e se ba tla ile dilemo go le taba ena e huwa ka yona ho bua ka yona empa go le ba sotho ka le tla go re le mbantse ba sa khotso fale o ka re e lokela go ho bohlokwa go le go ka ho re potlakelwe taba tse di buena le dikena tshebetso go bana me buswa ka ho fapakana ha ona ho ka wa ho kgetha ngwae ona o ile wa etsa tsena ka o fela ha yona ka nebe taba e metsa mambutleno e tsa mambutleno ho ba sotho ba ba le di perception tse ngata
1: di puisano tsena and that di puisano tsena tla me ho potlakelwa ha ho ho ba ne hape hape ho na le menyenyetsi ya hore yona Afrika Borwa ha la fela ntse re sa potlakela puisano tsena yona Afrika Borwa e hantle ntse batla hore e le sotho e be ka rolo ya Afrika Borwa e ba ba ya rona re sa potlakela hore Africa Borwa e batla go kwenya Lesotho e shebile thaso la yona a go lebile le metsi so internet le mapotlake e tla potlakela ntate go tla mme gore go buisana ka mo go potlakile le ditsebi le komiti ya ditsebi thewe
0: yana
1: go tla mme go thewa komiti ya ditsebi e tla eletsa dipuisano tsena
0: ntate ke lebile puisano ya rona le wena e go tlhokwa ha holo go motho ya emametseng ho seng hona mo mamedi ha ke re redi wotle ho seng hona re buisana go fela le professor Kgabile Mathosa he mamedi u khile ka mo wa di beileng ka teng nna le bitso la ka ke tlhale form 2 tse ke mswati ke mshengwa shabalala ke ne ke sebetsa le tebello jane antse a re balla ditaba ka gare ho lena ne o lena la thahamiso tsa metsotso e mashume mara ro ka mara hora ya bo selela le tsa metsotso e shume le metsotso e tlhano ka mara hora ya bo super ke thitale yana ho re nya borobong tsena ka ga tla ga fe di hlohotsa ditaba mamedi ha re fumane di hlohotsa ditaba tsa hora ya borobong

kelewa mututse mo mamedi edumela sisi bisadi taba sa Africa Dr. Kgabele Matlosa sere ha ho bonolo hore na ha ya lesotho ha pilweng a ke Africa boro e khutle empa se ka etsa halanga ke hore bobedi rena ha tsena di buisane hore di fihlele tharollo Makhatlo basebetsi ba muso wa lepeu ho etetse basebetsi ba muso ba tiatene mberea ho ba hlale seding ka la gotla la makhatlo le buellang basebetsi le ho rarolla dikgohlano mesebetsing ya bona Setsi sa ditshebeletso sa lekgetho RSL se tshwere moketo wa ka ona se tlotlang le ho keteka basadi ba kgwebong le karolo eo ba e bapalang ntshetsopeleng ya moruo wa naha Ho tla le ha ho bokeleditswe tšhelete e fetang milione ya maluti nakong eo letlole la go sa tsena senate mohato seiso la shweshwe ya moshweshwe le thakgolwang semmuso maobane. Ho tsa matjhaba mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO o re Democratic Republic of Congo e tla fuwa diente tsa Ivebo. Tse dikete di mashome a supileng ho thusa ho thibela ho ata ha sewa sa Ebola. Ho tse ding ba boholong ka lebo ya bophirima ho setereke sa Sokoto, Nigeria ba re ke bengane batho ba mashome a mane a metso e supileng ba hlokahetseng ka morao re sekepe se tebe nokeng ya koronyo maobane. Mamela ditaba tse feletseng metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya pele.